ke acho watlo thuna ke o sha oro o tom oro una u tama ka ha macho watlo te u ka macho watlo ku na kunya to te ni ti kui ka te a ham ti acho ro ta ti ta na ta kanim ba ti ke u ni sa ka ga ti ke u ni sa an dan ki kanim di cho ku kanim di cho ku an jan na ta ta ta shi na ko ta ma cha si shu ya ko kanim ma ta ko ya cho wa kom te a ko ma hom to ko te ra hom ka de te a be am ka do ko te ra te de te a thom di a ni ta che a u ku ka ra ko ya ka ka tum tem tum ke u ku am ku ma

te mdokotera makhanima te acho wakoma una muka ngukara kwa machuya katinta maha kama kwate acho wakotuma ma onom oro okwe oro khamate acho wakoma hai kinanguni kita kauni sate gachin tem khanima kiute kevishin khanim kitite anta khakaro ko ko ko khanima choro kwa khom ke dokotera te avenu akwa chatere kabindi a am de deri dokotera o chatere oro chama ko choro te de a kham cho wa ko ko na tana kha wa ko khanim di cho ko a ni di kui ka te kham ti thoma ka ti ama khari

0: kokubin hum wasese wala wasi wa ke XKFM yang yang am wasese kokubin ka he a hanam ken hum wami first magumbo wa kum salang nawa hum yi he wa hangulo gwim ta hangulo komisi ang ndeki KwaZulu-Natal ka wasigi a khamsing u chitwa crazy na wege ya chan ke gar e yigde ge da ku pa khama khwe ta ka wai jing de wege dar e na wa ke yi e ng de ku ge ka khamsing u yi ku hm e ku ge u jala we ti ge he ofi ka a hana ko ikang ku de kang fi ru ti de sin de ta yin he gku ke dhara tu e den ne ku ke khamsu wi tang ga jala u ke province ya chan ke navi kan ke waktor sin ka wa ke dhara tu e song ke ka municipal ka hangula ti tu ge akunisa ke fir ke november i de ge da ku ke khamsum ta mandala vi ko mat ka o ke hangula komisi sai mama bolo ang da ke province ka wasi ge a khamsum u ta yi katolo ng tama kuya kasi kasi yeh kaya tara tuwing eh makukunga kulusum tadya a gedat sa tuhum fesa direktorati yung kwa kamsung o tama ino maging mafuki hewa idak parin nga wa viko maka ang iwaga si ohum oktam parte gita ang nandaki kawige at kamsung o chibisise kula ng kula si ya e chibisi se ka ng yi gge he ko a sung um ka wa ka engle man ka ka ki ka ng ke khatte ya ng ke man langa ku mi si chibisi gge ku ke hana ke yin he wa idak vi koma panga ka ong tia tia ka si gge ku ng ne wa ke directoratin ik a ng wa Andrea Johnson gwe chi ke e dia a gya kam sung ko ka ta idak ta politika ya vikoma panga ka ontwit ka waka kun ngay vikoma tata kun atama kuya vikoma ka ng ka ngake ka ng igia ngulun ka ngumusupa sa ka om chwa ngunda ku ahani ki kawisisi ke iku a om ta dia a ngay parlamenti vikoma panga ka ogletins Breitenbach ang hong mandala ka om paling nga wayi om ya iku nasi toto he a panga hi vikoma hewa hofstek nyeha ya vikoma si ohun yi kuna si utia ka maku tin ayvi kwa maki ganun tuwa gya enfi khin ito ngom tangawu yang he wa matin matin a yin gulupu wa jakinta nuko besi zuma an ngonda ki kakla ki ka un ke tuitu ya siku giga gulu kamako ka yu si singi kula tanu ki kama ngore ngenji tu gya ngore ngonka un kawasi gya kama sung u da ngole mandala ka ong department tia tia kasi tu gita ku ke o shi chak ta iki ka wisi si nga ki ka ng yu si ngwe kama ngore ngisi tu gya ngore ngka ng kaku ta iki ka diwi ka oi ngore ng ta nga ki ka ng chibisi si ka ng yunin e ngore si ki nga nga wa ka ng si wenta ka desi ndi nga si tuhin kwa kama ngore ngisi tu gya ngore ngka ng si Afrika ka ida diwi ta ke oi ngore ku iki kam kam ta gobezi zuma ke kai he toy de ge ge ko nga ba ka kan he mi chi ma ka hun ke ngu to ka ge der ban khuna ya de ni ge de ku ke han ya kan u i de ke ka bo si ge a kham sung gun na to to a ku ni sa ka ye ma de kha da ku ke ha kha ma ku nga ge ka vi ko ma si ge nga ma ku o hu yi si sing ge ka ma ngo ge ji ge ngo ni ka ngo ra thanu di bi o I ngo le
1: Many children of illegal immigrants have left the country with their parents, paving a way for South African children to access basic education. Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medication, surgeries, clinics, and hospital admissions, and therefore many South African lives have been saved.
0: Ektorasi ta Englishin ayi bolafar ina khang ta beer lakham vikwama in a kayingu ta a kwa un angawaka ke gang ta kwasa ke Gianni Infantino ke yadivika hangula ka newa presidente ke FIFA itwagika a tum Vales Sweden wa ke Serbia gote moni ke ke khang ya te ke yi tswa ke ka tu ya ke ke en Europa a yi bola federasi yo wi fa gote moni ke ta nda ke yi atu moku o hu khali ya ke khlang gi hm Infantino ka ne ne ka nya gi ya khlang te hm ke ya mana ya ke ti an na wakta nung ke yi he wa sevi mali hanak o hm plin na wasi o hm na hm andila hm ke ngoling ne hm aka kopo ko ka ene wa ke ngung ke ngi yugu tisa taya dang ke ka ehe kang ko inga quiz tola ko giga hana wa ya ke yusi sing he wa bhola mandala ka ong jing ta manira ya ngkha ya ke ngunam kem ke dam ko ngung e kolo sing ngasi ke wala wa akh bdir sam ko ngim
2: kame te ke siebe ire amta ko 6 minute nge kra hwan ke xkai fm ki nun komas ki te ke din khwena mbambara kha yo ka no bori te we ti sarati yafta ka punda bori te nyam nyam ke ke gute ko kuro ku bori jiki Koroku wa kunka te komisi e kwa Jul Natal ke khana u ani e ankara tinsi jao ji yu kaha te ko garakuwa ki kunga tinsi a khana nge ti navye ke ki te ko garakara khao tin nge ki khana smuwa tinsi kwa kwen te ko garakas na tina ta khono korota tin kwena khana u kuji a si tenu kuna muu ta tinu kuna tenu chakakata tinta nge si uafie kaa si anka te kwa nge kwa fiertak deisa nda kwena si teko garaka santa ti amukunda siki a kheri oka garaku navye kisi hisana tinki abasi huita nga odi manda kuruku si te santa ti 4 November kweki odi kwe aki zaota haa sei mama bola anka te kwa amukunda he tausa khas na te kwa na tia ngi u khwena akisi ko te gara kas na ti khana kheta di a he rasu ane a khom kar twa ka te sinu sesa a hnye ko doctorate na ta ko amboronga kho a mu ko na ai de ke a he ngo tsiri ta ti ta parte ye khasu ane a ka to khwanu hambe aki khwe khwaraka go kwana a kwana ya kuna kuji anga osuji moite khwanu ke hetam khuna ka opota ngo sitama khana swete kwana he musupi a sie ko madlanda komisi ki teti a ti ya de ide ke jawo ko khwe a moite khwanu aki amboronga jiki ti otata khunu o mandata ha sitama Andrea Johnson sitamakhanu ngesi dia asi swete kwano aideke tsank tam tam ga ohe nga kwana he politiki kwena kana eyekwe a jao si ha he a kwana he a tsaka mengi o si nasionale vervolgens gesag kwena oski dia a he a parlamente ki ngoma ko kwe a Glenis Breitenbach a ka tkhwano mu manda kwena mu ko ntshek a me a tsedi na ga tsedi dino wofstek ni ge tshek a mu a mu ko nom ka a ma ngo nfie ge a te ko geika ga jao di ata katremata ha kwe a matchin matche a ngi grupu nya ma kwa nyi khu karata ha ke Jacinta Ngobese Juma aka tukwano nge khante ku tuitui dihe nge musiki kwehe nge nkwa ngoka kwano omba para yako nkwena tikuwe mwe tukwano kewunisa haa subuna iye wati mwa manda ko haa departamente ziki kwa nae nge nkwena kwano khana umujuka kiare na wati kwana sikata Nekosi nyamsan yo yunim ki khana te ko te anti ki moite kwano 70 days and day kha mo ka kwa ko a South Africa a kwa ta ko khan kwara nyu o khan di o ka ki ara na kwa tita ngobe se juma a karate khe bori nga ko se ka kwa ti ki derban ki ta ko a ka te si mu o tweti tse ka tsebe se na kwa ti kha musiki ngi ku go di hisana to di ta kwa na he an khwena kya re ka ga go iti kwisiki
1: Many children of illegal immigrants have left the country with their parents, paving a way for South African children to access basic education. Thousands of immigrants who abused our healthcare facilities have also left the country, saving government millions in expenditure for medication, surgeries, clinics, and hospital admissions, and therefore many South African lives have been saved.
2: Boris Ujiri Oya. Engels na o soccer fer ina khanga khasu ane a tse ka khana o he kwa de khana o tshak am khan no mati si seta ta ko a ka de si khana teng doro go beta ngem giani infinito am atio am khavana kha kuri go ima si FIFA si de president de atan Valesi Swede and Serbia khana o ane si ja a ka khwati si khana te ka ye go beta ko am a koro gobeta a europese soccer confederasi ju anisuka UEFA khasu anisja a katisi khana muteto aniki ima ewo gutan Infantino ncema se enxama kicana kwati amaxe a akrati camsika sikhama sevidi seri khakwen a ngo dango akhanu ana andiel a ngu kopi bora wokrisidi a tungo gutan khama moito kwano ntamji oki ataha ohu oro khate khunaki taku anka desi aqesi kham aqreti he anza qeza kuye ku kunta atate ubore te khere khere no khawana te akhir bore aqqisen xka fm scheme

0: Peni peni kun karma ko ta ko an de khata ya dangoje te kun karma ko ta ko an ka de khada dangoje awo ti ko khana ta i kar ha re karta ta aje hamu ti ko mana zamani ta tsame akhte kama ko ta ko 17 dangoje te nge karma khata am o kam ki khatu an khata nya kha an ka de kun ko ti ko an te ka ka ji na ko yesu se na ko tani ko te anata i khori karta an kha te kir ko ta ko te ta kha kom di ta to je kha kam ti anja eji ti ta kun wa di eji nu ngwe ko ti ta kun wa di eji nu kuri ji ti ta kun wa di eji an abasi eji wo kata kha kuma an sen chinu kha u te ka kwa na si ti ta abasi de kesu i ke he eji na kwa ngwe ko an ko ti kun wa de kha u te kesu i ke an ke am ko ji an ji an kha kwa ko ta kwa kha mu an sen kwa tawi o okano kwe o okata kha aji agwe dawa kwa kai kai ha yesu isen ka tamme te ki ya hota ha ha te an ka te te tana ko ta ko te te ta ti i ke he te te hi te ke si u i hi e te kai yesu e tinu anu te kuma a te nu nge ji tamji ya hota ya an ka de de kuri ko ji na ta kai yesu i guri karita to di khaji na ta kai yesu isen na guri karita di khaji kai yesu isen na kwanya ha da ma di khaji kama di khaji kai yesu isen na te ve ko ina ta hi ko na ko ji ka kai yesu isen guri karita en am ko ji an he kuma an sene ko ko ta ko kama asene kota ko undum sin khau kaweno khau khunga ta kha ke hema mba kuri kwende kuri kweta teu yos ka khatemu asen ka kwana ji ata inyate dama kha ata inya kota ko ata iyate mukunda aji a iji dom oro aji a iji gana a iji khara i aji kha kuma asen ka kha khara ve kha gana ve kha dom oro ve kha mukunda ve ta kha kha doro kota ko kuma asen ta kesu ike ate kha he e khyeshwi
1: eska

0: kamtsumi usise khoma nginga masakho ede kana qancinge diwiqinqa beke khoma nginga mokusimhaniya longu saxa kethe simu maqamata ebusise ayi qa nginga bathu khoma nginga uyiqele xa bathu jela twa damhasun qanda sin mala longu saxo ixaya xa xa longu masin tika sachwa fairfur obiland kamat ijam thalikika kaba ligalu sin obuchiki khuma buzile ka hawunga wa orayinga wa ke ya xwa party oka khota mince ngisanqa qanqa bathu ke program xa yawa Kachela kama kuni kunhiki cheka makhangu masin banga kam kwa khangu tika wa do saswa motor kangski nga 1880 ke is a oiki nga ngumbra isinga ke batika ngathu cha kwa sathi twa ka ke batika ngwa a agomi sonre mukuzla o ngema ka saswa chwe kama sin chi twa inki nga ke 820 oki wuna do ya tika mukwa sathi twa ke khong ke wa hotlip daimil hati ke color bands ye ng kholya ngolo sa twa days landi tsa zwe wona go thonga wo tsela pa dinge ke tindi tsama go tshwa a i tshwa ke tika ntse tshwa lo shika ma u gqwangqo le ncwi mtima ya wozela ngo khama ku ndwa thwa se banga ke wona ya tsaisi nge giya tsa ng khuna ta ya qoli ke nga khasa tshwa engine ke giya ya jwe ng khuna o tshi gqa ku ng a ka mungu ga masing poli ka lo singa gqomeya sputo ntse da fana ga khama ku yeti ka masinga ya wa 240 km per hour le kula tsareya ka wa tike kopani na wa khungu wa pati ng ba nga tswa wa faila ke mukuria sport nga na ke thoke pati ng tam ko sing south africa ya best o ya faila 10 km mukugumea pati ng wa 120 per hour ta kama sing manela ke sa tema mtena kuzila o ye mahuna muku uzila tsai o kankoka ga sa tshwa fairfur ke muku tsai tho o tika a uzila khungu ke wa khungu ka khongwe o dirobo ngwe khontu wa mtena singtsinga sa tshwa train he ya ke nqa nqumi xa ka nene mtena mo abuzela train ke khale nqhesi ka ma o besa kheti o masika mo nqole ke singsing train se nqa ma abuzela khale nqi masi na ma abuzela ke diesel te ya abuzela kraga ka ma singti ke singi xa ma o ya twa ga khu ke professor sing o nqole sing ka ntu dati ka mo khwem ka ngozela tika ngwa lang afstand ka singi se ka tsaka ke frag motor sing ka tswa ke loli ka loli te wa kwe drop ma tu mte wa ka tama amate uchi ngaita ka chinga nga frag motor ge singa kamnu ge singa ge khung di mo ge singa mang amate ge singa kala tsamma wona tswa khaisi ya tsama lukasi o i ga dropa khola dropa nga panga i ka uzla tho o premi bisa ka ngwe ga tswa chipangi mtana sing treni o ma sing taxi i nga tewe ge chipangi khuna mchi nga ka uta nga uta khama khwe ta wa khama chipangi khuna khali ngwe ge simka singi ka uzla moto ta moto thula tsi ma khama khwe ta fana kha mukuti ba ku khunwa to gya mta lesi ma ngwala ke ko ka khaisi o ka ma ko ka ke wa tsi ma singa fer furu ka nga o zela party ta kam ko o tsam ko ta wa su ya nga tsa tsa tsu tsoka sa ti khaisi ka ka ne tsim ka tsang o nga tsam ko ka ko ko ma nwe ke ya u ne ya tsam ko ko ma nka n ta ma singa ta wa ge ya starti n ta ka nga ba lesi ta ma khunwa ba ta tsam ko ke ma ko ge ya kam tsum mi da wa su
1: moro thonga igwe mangam imitalesin e ilalu he cross ajike kokoma ngumka masindage mangwa metalesin ngikhwa kwangham ke farfur yanghe waya musosun yanghe wa ngime xakawa nanaqo yanghe sikwa wangime ka tini wa qong ta amatege tsike tsokonkom ke thosnya nghe yinghe makamake tsikanghe masaqwa thosnga mha twisa khama ka kwangham gising ehe nga tho yanghe ka unqimhe dai ale dhonga jun sa tsike vanga wa tsida kwa u kwa mge tsike nghe kwa thosin amusosin masin dagwe ka thota wa tsim tsim khama khweke tsika mtsoke nghe qala tsam kam dale sin tsike kwa nghe mhukanke wa tho amusosin khesi a ka gani khona tama ama ke tsike ke kokom ke ka mge nghe ka da kham ka da lungisa tsi tsoi e he tswang he ka ta masinta ke go loma ka ntse mo ke gu he ke kwang ha e ke tsi kang ke wa tho sing a ka gane khona ka ke twa ta ma go di ta tsa e thunga e gwe
0: ma tsho khoma khomi da ba ke mo go ntse a jo khoma nka nke ka ke wona ta lesing ta ya ke ba tsiga tsi tsum mo go sa a tsi ke ke a nga wa ju e ke ke tsa ya qala ke tsa ju
1: a tsi nwe tene ka e thunga e gwe masinta ke nna ka ma ke wana peter ta Jutang kwa teke kango emu uka u nga iki studio kuna ta kama zala kwa tiki jutawa nga iki studio kuna.
0: Kako ba tiki nga mi gali kuna ta ma tutakala tu iche jango uri den kosinga kwe.
1: kalakatsela takang tswa wona e ke studio khona
0: mitalesin coach o ke sa ata midawa o mi debit sa peter sa su asa tsin go tsaya kwa studio nng ta kang go tsaya ka nna o sike sa ntika wa likalo singe mawuzo la but nng o kanqo ta ntimbo mtsana tsana sa tsitse nng ko nng tsaya nng kwa sa maso mo ko ta maso fa nng go di dong kantsa nng

0: Ya masa ada media baca kokot ta matone ni a khani timi maso mangi etwa atsaya ta sage chidde ta man kama da sang su sa pitra chidde
1: moro thongla igwe
0: kam pitar
2: moro thongla igwe
0: kam ta ba kan ngi boni cha usike tibi ko sa khu ing a studio ng a ngaka me ko ngam ko ta lesing ke maso ng ma gi gi kam ko ke khoma ng ka ta itsake lati le tsisa maso ng thama ko ngi e ka bitse go tum yo tsang ng ka maso ng tsang jo sang ko ya ta kya maso ng thama ko e ta ma di da ngwa di tsa sa ta wi tsa sa ya itsa sang ng thama ko ngam ku di da khan ko program

0: Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam ke ngum omi fresto mangumbo. President Cyril Ramaphosa taklai tamka ng yagagi ta ang ing. Soma ya belang ya siptali je ke ikang gela ke mpumalanga kunam. Viko makahewa siptali ng ekoaga 2017 ka ngang ke Madal berh sipteling e ujalam ta tun tin tun da kha chusing ki sipteliam ki gedeng uwa ki flag yen district ki sipteli ta kawas gi akham sing u kha ko he sku agi ka cho wa thwa department ding ena wa ki yi hwa mona ka ong ki cho ena wa ki operasi ka o si ena wa ki ko antiwe si ku a cho wa ena baki ka gi hm tenis ku gi ka jala u ena baki kwang he ka wa ang nung gi khu khama khu he aggressive to si ding wa khu ga sing tenis ku gi o jala um ta landro sing ai komisi ta kam ka ang wa khate ya ke kwa kha fun tin landro sing no si besi ke mpomalanga khuna makus a le yang ye wangulin ngam namo sibsak au wa ke hana ke kan aka ngaw ke wa landrosim to let to ton jeni eng halman kha ki ngawi ko ma aka ta chibisi kan ke ta awan nan ke hane e ke taxi mandalak au ngau jo sibanyoni ta ye wan ngau ke stats antlar kole yim taba ta sangnui ka hewa hofu ta siki khale ya ta khanu yi he o yang ku ga amaden siki hana nga ki ka ya si banyoni ya hofu dengwa dang ya to ke giyam ton jeni ta dang liya ke hofu ke ko su pisa ya ke pagal jeni taba ke kaisi ga kala tu ko ka ya wa khatieng ngui ya e komisi si te ge he atu khamsa a gusin ke tonjeni ma ke ngoveta ya chone ke chibisi ga hi ya ki pangam ta dair islandi ai yunga trusti o bevarang trustim ta overberg ya gani kuna atisatu bunga hm ipling nga wayi o hm kwe ngo thama kwe moku ngobatum ke pakaveni ke sakwi ke weskesi ya gani chi kuna kawak engle man hm jomso chaka hm kagda kika ngasiki tisa muku o nga nga ke nuhika u ki o kwa ngasiku a joa ka ke trusti kwa he ngay mehikang he ua mkalonga ga hinda waki chawa ke Hans Beko nasiku a yungam ta yawang ngang e hai ke ngay ta kan ngui ka wasi ki a kham sung um plastiki ki ngka kang ta kura ngui ki a tuin da khat disi ndi Afrika ay paka venim ki danika ta trasti ngui kang kui hanak au Kristin Vessels an ngang da ke kwa sa vi kwa ma ena wa ke tolofona moku tisa tu chibisi se ke paka veni ki sa kui ta sikin ya ta chibisi sik anstani gita an hata gika tuisa moku ohonji dhe chinji ke Afrika I paka weni gulita moku sing itani kui gem mkora si viko mpanga ka ahon ke Reslandi gita an ngandake zi thwat li sezi ke kao ta I nekha ke sakwi ke Ukraini ya ting ha ka idu ke kondisa kakya kwe kwa siklo akama ka cha ki kwantuma Moscow kuna inwa ke St Petersburg kuna ta dia uzula ke ting ha ta sit ku ku ke tumu ku ting ham ta na ta mo resland din e vi ko mat ka ka ku tan ke ukraini ske ta na yin la ki ke yin mo ni tin ku ngai ki tswa yin wa si vi gya ko ngai ku ke ting ha na ki ka m di la ke strand yang he ji thotro ben khama khu ke krasna dor ya gani khuna ke gani chi ka he wa sor chi khuna igedin ham tron ai sewa gedin ha ga ingi kau dai fier tak ke sa kwi ukraine an da ke de we cha hen ba ke tak ke cham aske tak kai an ba chi de ya mon ke sula ta chi ke tron ai fier ke sa kwi ke reslan di ai bomba din ha ge du ge ke di a gan ke gan gun asi ko ang ke stati ya he wa sumin ta sabad cham tak ya ge tron ai ne ha ke kau de kaisi ku isa khu ke resland din ai ngam ke ke din ha ke sta tu tak ta ya hi wa kiv asi ke wala wa 12 ndra sam kom nim
1: kame te ke tin ire kam ta ko ses kham ne tank ya kra khwa no te o bori tin ire ko su te ke kam ye ra khwa no bori ti sa ti ya fta ka punda Presidente Masero Ramaphosa ncesika kwadi Chosen o a aham nyambela tati dem kaki a nga osi e kangela tati tesin pumalanga ki ngoi siki si kwarete ngom zauji ngom spatram ji 2017 sika nyam sanahi nga o Middelburg si ngom spatra ta kum ama kwa kwa ngomite aki 2020 ha gya ji ti am spatram ki no am spatram a hama in flak in district spatra ta se ko nga khoro khoi hi no akingo kham jao ji te ko kungo go ji thi ya chosen o ji a o ji king mo gwe aki we gwe nga o a ta ko ro khoin khu na cho ate no se o tinga o ji ta khono ka ko onga a ta khono kwanta ma chosen onga o a ta khono de kuri khu ji ko hi onga o a ta khono kangare tamachu ko onga oji no khwena tousa ja dena sikokoro khu no techo e kunga jita landro se komisi an eska te ko nyama ko musupina a te kegwe kwa ha fontain su o landro se ka ka o mpumalanga ki ngisiki aki uku a kana kwa nyekwe ko ha national performance khasa kuna se ngwe a kunkate ka ite hi landro se o a dul Tuletu, toyeni, ama, akamsi owa ha, hame, twarahwani, aki ha, boronga a, di a, tiksi, ahama jo, si boyani, am di a. O di, stat an klar a, mokweleli, ntaba, aki, boronga kaite, si ama, kayaka kwena a, sobena hita no ahwiki, se kyaiku ka ditam a, ahurokoyengo ama, kyaita, kwana ama akamsi ki si yihibe si boyani ngo kai si ama teta te siki donyani aki mboronga ji haji ama ngata hinu akuru kwahi akai ka oski ndaba ngata hunu kwahi ngo ama aki o karasite ko musupita di akumisi siki no aki mwe teko ak musupi sanjiki nao toyane tiem kwa naji a hinye hirita akamska. Daira tami te el uenga singwisiki te kwe kwe wuku chawa ate kwa trusti he overberg ki kwe waka te mbunganti na a si ina moko gyauta kumwati aki ha Afrika pakaveni takite jara he Veska pusi am CM kya kya rimki. Nukusta maisana te si kam jara sak an kawusa ngi ku te ku jara musubo no aki gawusana te kao ku angosi ku chowita te ku no ngitrasti he khe asie jara ji ango kewu ku te ku he khans baiki. Tui ha an jara saki mu te kwa no hai a pati no tuhe khasi di khere ki kere di plastiki a. Aki mu te no tebe san tuandak de isen de la kwa te tiyako Afrika pakaveine ati awo ki tingi. trust ye ak uye kate kwe a Christine Vessels a kate kwa no ke hen khao kuji khana gwo gwe ise chakti karako a kago changye muwate ngye kung hwata jara ano aki chahiye te khu a cheka khu a kunya a ngibi ngibi tako kungo tino ngo ngye Afrika pakaveneji ngo khao yu dedi a Boris Ukhiri ohe o na Resland katina a kati kwano sesi kwena o ta no nyege na kumota Ukraine si ke amoko nge tamthu makawo take ake tam di pakhesi a tu Moscow ta hono St Petersburg ki nga oski homol te ka khek amku a anga sakite ta no ukatem ka Restaurant de a mandata hana a kate se khana Ukraine a to kate kwana a ka an ana Queen Sevina dina a nyama kwa te kao tate. Na omol te a moite kwa no Queen a barana te kunga ozi a ke Krasnodar si o mkunda anisiki gyam swartsie mki ya kere di. Siebe kwena a ki ngho hisana te ki o di no fierta khana kumwa te. Ukraine a ka te khasi kam twa a ki ha ta khono ta ku ga ku ta o ti firi na ku ma ti reslandi bomba ka khe ka ma ti kam ye tam thum ka nur de la ka anem dor pa si suma suski sa tra kha e a ki nye khe khu na o ti nu tin ko khu na ku ma ti reslandi misile a gya ma ko te u dor pa ki ye fe a ka o ti kam ska ada teu bore te khiri khiri ngun khawana bori he 12 irino tek tek sanyen yekska fm ski

Yamasa moso nqa nsa tuge nqa muke mwuli wala komteke tine kwa 16 monitake kwenke radio XK FM ke mwala gea komke wala ge kame mgea fitika nga wa mkowo program kiga a din stakha ma nke akchwa ngu muku ge kwa nga ya tep aga ngu yangea jwabunga ki wali ngwa mi a ilimia ritzli anjika mgea sengkwa chimusi Kompi wala ki kam yem gya kumisala nga wa mko program ki ga a kam ma ngkia chwa ngu ngita sing kuma ngu wala sing ka ngita a kumisala nga wa mko damit ay program ka ngu si ki a utam ki vilongi sa gani kuna maha twisa muku giga kwe kwa ngha kwe ki chimu sing ki chwa ngu tagira gumin ang ngam program ati gam chig gya kama journal a program chig gita kwa ngu ya wali wa yalfirin iwi Jurnal program acuan kan si kamu dia asam cak kita uang gani kuna kem hagia saurik si ye a wa ke wa fitsah agaga muku kue ale gam kuku magi cimusila mcik de atu sama kuku gila saga krisi kan hokang uam ke uli lagi cuan muku kue gila gumin angawa kau la cik de gila angam a uam tolf irim kuku si program yang cik de a kala utam ki wala silam agi kom ke ci bunga ci sa tungking hai ci musi lagi chuang ko program ala kan ngau si ganti ni a kom ki ci musi lagi chuang mtini ci gigi ta sa program ke chuang tama kita wa joy kamu ga bunga wa si ma gi kala gum kuma ki kon ki radio XKFM igi ta si ga mangomi a ilmiya ritslim ki ko kumang wala kumsa ngi chuang ngai kwa Tim chag ngwa kwa program sing mum nang matini kwa gami ki kong o ima kwa tigami ki kong matini atwisa mukuge kakwe kwa hawa bunga timu sing gita ngwa program ki gang gita sa fita tadura tigira sa program akalutam ki ola msinga ngi ya chon

0: Nata e go matsemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetsemtla kota. Na tsa mo ago gasi am umtweni mka. Gasi om am ku umsao emka. Tswana ga itloka khomkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e hetsemtla kota. Ne go gestesi ka kwedi e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ka ko emki. Kose namu ako platform teniki kako itema xsky fmk kunji damasiji kako ji kwaji tem kamien skapomki nui anyam tot ata kwa kumwako
1: xsky fm kwena ongongorwe.

mphumelelo wa moso nqa nse ge ngamke muli wala gita qomte ke tine qwa ni 40 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita qomke tine chu a gmin angwa mko program ki gang ka khisi kan tine ngwa ge ngwa wa ke chimusi ke ge chwangam ge thisa mugo ge ka kwe wa kwe ke tike ka ge ngkhama kwe kwasyo ke a dewe kleka sung muku giga kwe chuse nge unawa mdewe ke vilungi sage anji kang he dewe ke chwa gung angawi dehar de kwartal ke skola vilungi sage bani kuna chibusi ka krisi ke akala utu yi ipri ngawi geng o hung ferbieter o pende sung kang gwe ke ka last kwartal ke ka gavan mgita sung chim gya sa akwa dewe krisi ka gwe ka dege dewe krisi kwa gege ilungi sa ka yijun a examen ta kan nga kan gito ra de khisi du ge de ge dripu khama kha examen ke ga chwang ra chimbu sing ke kwarta la ng sa kala tu de we ka khama kha andak ke chimba ga chi a khama i vi lung sa gani kuna hung lung sa hung fer better u a pende sing ka ng wa ka ng him te ni ge asa wala hi ng anji kam ge sung kwa kanini ka ng de we ge ta kwa ge extra classi ke he kanda na school de paning naba yi oku silang uling ki skola kuna hun lungisa khama khwe hin kula kai ge hin wana khama pende sangai he a khwasai ha fer bieter u i dar de kwartala pende h la daga hun ngita sa teke kanini ka de mi wakhrat niega kanda dinsdag ha heke

kawatsi ke doga go kwa registrir nga ba gong ID number ta seng ke ake a ID number kala he ka hang go panganyo he a tshetene ke ga ba ai jo kung shigala he ke registrir a eng kwa ng jo go la ngite ke ke a ID number kala ga sigita kham ta asasa ya corona mali kala ge ta kham a tsitsi nga ba a ka tsitsi a da ba ng kwa ng sasa ng da ba ng la tene sigita kham tam on sor go ke ka a kweng he he ang kwa ng corona di ama ng dawa he dawa ng kwa ng sasa ng aktua o ka a ID a registrir ng zogu la kang ngawan ng chaila ichibisi si gita am wa kang himtini asa wala si ng chibisi himtini ng harag ang program ke gang mgita sinti wala kwa kama kwem kwa mgita ng musupam ke drimanita ang kama mko wala ng mga chigde wa yalf iritawi ka wala chigde ge ang awa yalfu program ngutin akal utam ke wala sila nyaga kom ke journal program ta journal program acung ka krisi la tin ge akal utam ke wala sila tin ci gira sa cimbui lam ta cimu sing gira angawa program ke gang magira sa fita te wala ci gakam ci gira sa ku hi program nga ma ci ge ge he akal utam

Master Min, la motion a gay in amke wuli, wala gita konte ke yalfik noa 12 manite ke konke radio XK FM. Timusi, mwala gita konke mgire gaba mko program ni, ya gya konke mjurnal a program ta yurnal a program a nge chong, chika mge asam chwek ayayam, agita uate si gikwa chwa. Fetsar ka gita o khama chimba ehe amati kwa e atung geto ta kwing a khama kwe o nga ge khama ko u angong kha son te ti riksi sim khisi tinin o nga amku ge ka ge mge ga sung te ge ke muku ge ga wachi kwa thung ka ta khama kwe o fu angong ge ge ngai ka thota ngong lo khama kwe o riksa e a ka ge kha son te problem ase ngana kwa khing mso ge wa tipa twe e suka khing ka khing stroke yula khikhi hinglamang tinegiya ka ki kangir msu singisung ngida sini tawa fetsa kwang ngalo khama khu uriksi sa ke chimba ke cha khali angung gani khona van nai khikhi asung ke ge kula u angung kande ngalamang ge ta ko ta agung khwa chi kung kang cho ta nai kang ngai nai ge ge gang wa a gunkas a orhan tisna tisna na kwa a chung asana even khabe a kham katine thota ang khai khama ko wa a hela al khamina khason titi ke problema problema se e ka gya ka a khason titi gani khuna ang na kwa yula khai kahi ka khai hu stroke hechi ke cholesterol kanga ga ka gi la khik khwa extra thang of extra t ngagi ge gya ka gya a kang nga akata akwa tutu ge ka kwama ka kwa tutu ge ka ngupomba wa yula ke angungsu kang nga amku ge ka ku ka ka gi of stroke wan kai he a kwa tutu ge kwama yula kwa tutu ge a gomi u yula ge singala ge ta ge kwa a block ga a chowasun daga hangung malo kama kwe uwa gwalu ya ehi nga wa amu kugiga ka kakai ufu nana kwa heart and fall of stroke kwa kakangu angu angu mega ngu wak kolesterol katini gita kavan on khaswanda ngay singe gang kwe gang u angu ngusang katini kang gita u a gang u ayula takula katini kang kwanat kwa gita kake problema tisingati sike katini ang unga amku giga ka tipa tuwe aya suga kaya mgita sadege ang unwa kitani insulin ya ang unge kwa nwidaka kwa ka giga kwa awana ya teka ngalo kama kwe u suga ya ehe doha gihe gya ang un takula kangita ta ang unga wa muku giga wana unga suga kis ang unga ta a sika ngwa suga kain ngayon ka ngayon kwa gang u a ngung tini u a gang asana tani ka ngayon u gang u asana ka ngayon tini a ngung sa asana ki kwi kawa demeti asana at sisi nga ba atang gani kuna atang ka gita totutu gika kwa ma taga tini ngung wata gita uta atang ka suwa ka kama kwi ta atang a ka ngung suwa ka ka ng katana ka wa atang gini hula kwa ngung wata akha inga to kwa khi chang kai taka wisi si ka hanga ge ta kom ge ka ge ta u khama a ke a kha son te gani khuna ta khama ge kha son te problema ka tene ge ta o ta ga chi chi ge he ama ge kwa chuwe chuwa tsa ye che khu chuwa kwa an chu khwa ka ta ma ka gum a chang ta ge ta o ta a chang ta ma ka kwa nga khwe a chu da ng ha ka normal ti khwa tan chu ta chwa a gu chang nga a gu ta chwa nga ta nga si go ta ma chwa nga nga khwe ta ma chi ke khui a ta fer al ka ka gi ta kwa ha ke chi ba kwa chwa chu kwa tu cha a gu ka sa chwa sleep apnea a extra nga i ga la go la ng wa ng hai ka ke extra kha vakh ya tene thota ka khama khwe wa a gani sing ko ina na ko ga ma a gum a khami a damesan
ke pain ka nxa mangatene ka oka a go antene ku tsho ka nxa ba khwiki van kwa ganishin kwa wa ko ya qutsa ge kwa wona khwe ta qutsa ka nga go kwa bevire nxa ga go ni kwa a kone ka nxa a kum he a qutsa sang ka kwa qoqa khwe ke a gom khona ta ga kwa qoba kum a gomi ha pe nxa go we a titi nxa a da me tshe khong kwa nxa o kwa ta tsi a thinka thola kwe ding khama khwe a nxa ka nge a nxa ka thota kwe nxa lo khama khwe ka nxa thia khama khwe a ganishin go tshiko hukong tene a seka khama khwe aba di qaqaqala te go ta nkwa a tsho ka tene tshwa tshwa ta ka nqa ka nkwa tshutshu ka gomvana thang a khama khwe ana tshwa tutsa a go nke ta tshwa tutsa ka nqa swa ta maka nqa khwe ka tswa ka tene wa tsang khwang khwe u gom a tswa a khwang khwe tene khwa qhi a shima ka ka qhi va nqa ka la ka o ta ta ma a khwi ta ka gom a tswa ta a tso tutu ge ka kwa wona kwa u muku jao ako la ka hm ka kwa qetqui a ta mhang hwa mo kuge ka ngo ka wana thika wa asma aga qhi first ke lende qhi mshod tia tia age ta wana chimba he a thing thota ko inga khama khwe he maji a tsuwa ngwa tu chimba ding o hotibla la thing ka ka kala ka gisen tene a o ha qhi gisen ngana ko wa rikshi ang o khama khwe nga wa rikshe wa kanger a qhi mo kuge ka wana thalmang ka ma gu kanger ri ka ma dang kha kanger ka ma wa chang kanger diga mawa sanawa ngita sente ke katini thwa kwa ko sa fer al ka tsike aba tsi de ima ke ke wa dawa ke go rik si tini a khama ko wa khafar wa ke a suka ya ngi he gya ngung he ke yula kula ga tena ngong ho ka oke a yula tena a khik khama ko ya ngong yula khik khamu ko ke ka wona ofu ashuka khimku ge ka wona kam ge da sati ge ge kawatske ge thoku khama khu usho muku ge ka ko chusin hi u khashon te ti gani khuna kitske a khashon ti ge khama khu ko shu ba tu manila sun chima a thisa muku ge ka ko u ka teplela u a rikshi sa un again hi ke yang nga wa amuku ge ka khashon te problema ke chimba un a wati khwa thung ye do ge thoku nga khama khu nga u angung manela khisha atena thusa mukuge ka uga sa amageta ni a behir wa a fetsag kang he gege wa ngam ge kwa sa ti khwachi cha even khabe ka agya a sin ntoge ka ku mtawa u fene pringa ka gengia a khoge ka tswang atene ba tu treatment mgeda se tege gesing ke kwa sin taba u ti singa ti tsiga ka ngathang ka ka ka hanwa a tlinga ngisintene kwa a ufeni khama khwe ageta woni gehi kwa uka kho usi kumse u ngaisim tageta wona ke anwa ufeni he a kham diet khason de diet mso nge a mto thwa kwe nga i gwi suka hntsi ke a se tsi tswang kwa kha kwa khama khwe tsi kwa khurunte tsi ofu tsi kwa frakte tsi wa jo mso nga tsi tsi atene a thwisa muku ke ka ngwa utu moko ngwa tu hung tipulela u athankang ka gita wa mso nge hang u wa ngung he ka gya o he abodi masa ya ng a wa khason ya kopri nga wa ka kuna nga khama khwe a fokisi wa ka mhilulu mhena ka mhilulu mheke he a gikwa u ngana kwa fiti ka nga kya kwa ng u wa a ngung tisi ka tisa a gikwe ka u khama khwe diet a kham ke tsa tsi tseng nna go frakte khrum teng e nila ke khran kos a thwang o wa ngong a kwa tsing khama khwe tsi tama tsi tang tsi suga tsi a ka ong khe nna go a ka khum tsanga a ngo boa sing o ke a ge kwa tsoku khabe ghusa wa tsoku nga mama ka tu ma e a ma ke ka melu mena ka melu me ka se ke a tung ke a tipulela o a thanka for al mka wa khran kusum ka kha mka mlu ma ta maka ka ngum che khum chi singa chi chi ka hangala mso nga chi chi ka hangala ka wa angum a pringa wa angum ti ni wa physis aktif o fene o fu physis activity ke kanda shmanu na shmanu wa angum ka wa chi khwen kwa ng u ka ngwa tu chi a chi kwa ng kwa ma wa eng wa a
ha o wek a ufine ge ge ang ang ma a choba sang a wa sang ha tipla o ngai tikhia kala ge kula ge ang ang ai sor kho a ge ta wana khanu khugu he ke res a sang o manila sa ti magin o ngu bihir wa stress ge ge a khonge ga chwang sing chima atena nuida kha apringa agin o ngu tipla o a thinka taka mgida sa tike ke ntanka sim ma tinka kaga ma kata tsin daga tamazi a kha son te ti riksin a khama khwe ke a kha son ti ri gani khona ang o ga wana thai um su budin tia tia kai he tuwa jala na wa ang ng gani khona tamuku ge ka ko chu sin he u chi sin ga chi chi ga ka ng ng wa tum cha ma thu sa muku ge ka ko u ka a tibla u riksha kwa ng nga khum muku ge ka ko ta first calendar khason tet problema sin wa ka ko ma si kam khwasa wala sin chimu sin ma hag min anga program ke gang ke ras afita ta dura chi digra sa ko program aklo tom ke wala hum sin ha unke ya chong ek ka

Nata e go matem tla khoma. Nata tsa mo a go e hetem tla go tana tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itlo ka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore e hetem tla go eta. Ne go gestesi tla go dice a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba kho tsema xkai fmk kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamien ska pomki ni nyam tot ata kho kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

Dangerous wa moso nga nghe MJ ege ngam ke muli wala kita kom tiki yaw fit kwa 7:30 mani tiki kongke radio XK FM wala kita kom kichi musi mtiri kiri wichu ag mkangwa mko program ke wala msung ha mkia chwa nga krisi kamko ge ke samcha kawulin kege ukama katiti awati tuwa e atin tuwa kwe nga kama kwe nai ge ganga ngo ntaska chwa fetsakh riksi nau kama kho ye ge wa a ang ong mo ku ge ga wana kha son date problema sing kama ge sa qwa ge ge ga titi ga wa ti khwa a thing khwa nga kama kho ang ong wa erista kha kha son date problema sing a ge ga chwa na ge nna qwa suka khain kha khain stroke yula kha khain he ge first kelende sorte kanker ang ong mo ku ge ga chang kanker sana kanger wan kan nga ke ngai ku dang thama ku angung extra ngai kala ka te kana akat tu ke ka kwama akat tu ke ka pomba kwa yula ke che pren nga ngu pomba kwa ga ni yula ke angung su ta yula khi ang u angung ka te ne u a block u ak kalas ka gya o hang ong ngam ku ge ka wana heart and fall of stroke dagang nga kang hingay sing ka ang tinikoy ang kamako u ang nga tini a block u tap o ta kwa yula agita ge ua a nung ke ngong wa amuku ge ka tawachi siga titike wa sana kahinga demiti a sana tina demiti a chung abachi kwa ting kaka iwe kwa chiche hunga kwa ufuka a chue chua katena nga kwega a chuang a tama kwa chuchuga chisi nga chiche nga amuku giga ka asma chuang ufu muku kahin kagita kwa mtiki ke chi krisi giga ukama mke mkhasonte problema gani kuna khasonte gani kuna chimba ehe a kwa giga sing hi u chige a teng a kwa watu chiga athu samku ge ka ko u ka ka tibla u chinka thinka ka ka u fu ngai sing ke gang u angong aga chu te pa wa kama ge sa chiga angwa u kwa wa sing so ga te ma jala nga wa ngung gani khuna u ka ka he to kha shon nga wa ngung u jala khamo ge gu aga ngu sing as chi sing ka chi chi ngna ko ti tang chi sing ju sing ai chu changa sorho ge ufeneng tene ge ta gya a khoge ga chwang a chi chinga wa balance ge gya ufeneng ke a khoge ga chwang go a ga hutsa ye ke chi ge a hu a diplo ko stress ye ge ge gya a khoge ga chwang wa kang hem ge ge sa ge kang hochi ola mhesum ka chi chi a tena thisa mo ge ga ko u ka diplo la u thinka ka ka a chi chi tipula u riksi sa itirin ng unga a muku giga ka khasontit problema nga wa kakumasi kamge sa wala si chimbui mka kata mgira kura ngwa program ke gang mtoga ulu kaitte dewe ing wa kharat ni kha kanini kang kanta densta sa vunsta dewe chi gagu kwa sila na school muku giga fultweyi khie yesien a project ya ngwan project ka ngira thora go khama khwe u pende a gyang ai ya ke khama kwarta la a chwang ta kana na school de bichi ga ku kwa sila nga tuwe di harta ko tu dri di harta muku gi ga ku fultwe u gi project ya ta sa nui da kha de bi ai ke klas ai sama verkan hege understanding van ga visisi gita u khama mke dewe ai vilungi sa gani khona anje kam singkwa kim dewe khisi duwe ge ku gita khama khwe wa ka ai kama skola gani khona ka un he kama sasa gani khona ageta wa ka chi chi ge ha ngai ka mang kwa ngwi sasa ya corona 370 di amang kwa ngwi dewe ngu sorho ke aktuang ka a ID number a tre o registrer nga ba joko se go ka nka sa tugala mali van a ID number kala ka ke wizele ngke nwa sa sa ngu yima wa a corona wi di ma wa de ngu ha ke anke ngwila a ID number kala ka sa khamta ama a ke ngu sila ta kha tokwa ngi na sorho ke ka ngi ka kwa ngi sa sa ngu
yima wa 370 dima wa dewingu a vindika a ID mukugeka ku joku sem kaga ama kwa xuka vindika a ID number registre ngwa yi van ka a vindika ake sendisa angu ya am ta hakko duka kwa wona yi wa kakukomasi kamtini kwa akon hakwe ke wala sin chimusi ngwa program gira safita dura ci gira sa program tena kalutom ke wala musnga ke ya chwang

kakrisi kanti ni angkukang uwa mge cimbusini lagi cuang mukukui ane gomko kumam ci gira gomko kosi program ya gya kwa mge cibunga cusa tungking hai ane program ta amat tiga bunga mhe gye kuki ane gomko kumam ke tuisa muku giga sa kakrisi kange ngokang uwa mge program ga cuang cimbusi ng muha gomik anga program giga ng gita sa fita teko la ciga kam mci gita sa kwe he program ng mwa ci gye he akala utwa mge 12 firm ayi oling

0: seko twa fili ya ama kwa xka fm siki no te ubori a ki sarati yaftaka punda maganga komisi e khasu ane a kai ate ko kikita si aki ngie udi start and clear a aki a kai hingo sisaji a te ko kung chata o a aki ha a mestat intelligence ki te jao tai adumisani kumalum takhono sesi tu am o wesan kwa am mboronga karakai kwa inkwa no aki hanga go kuni pa di direktir ang openbare vervolging di ang tuiha ang aki hanga a kuni pa direktir ang te jao tayi ang go kuji ang sesa di doktorate ki ngabe karai hisan kuji ang kum karakai tenu adektik ki Advocat Peter Serion ngo musupie ngiste ko komisi siki kontra gwenu ama akad kwanu si akiti kiara hikoji ngo nge kweni padi direktir a open bara verfolging di a ngo ahwe a ketre mako kuka tako ngo kewu tinu asesa hae kwe ko kunta ngezi seronyen suyete kwanu nga oka te kwe si ngo kwa di of ngiu di start and clear an ngo te ko kuya jawe tamano amu ta ko ji otham je khata joi klaswa yo kau kau hingo amporonga he ango kai jate ko kungwa no aki ngo te ko am angama tamhanu anga makuji e chaka kara kwe ko kumo hiveta taxi rati he santa ko khauten ki khana o a kuye kusi tesna ti he amukunda sin o a jauji ak ko kun ka ko a jabulani na changase amme a kwete nakanja sinci ma frida ka metran ki kuye kwete santago si o mukunda ki kuye cha kwe a grand fret aka tukwanu o he nge he khana a tsauni sa kha se ko khan ki khung he khara kwa ti khana organisa si ki tix je mandata ha ji a yos ka kha khama aka tukwanu ta ko nga te si na changa se hi ji a miyata ji tsauni sa kha chaka ama tsunku tsunku ji atenu kwarata ta khana ki ta khono ama mu ta ta moteto ji kya inkara kwe ko a jao ji o ji ki kunta no am a tsuni sa khana du kuto ta am jao ji ha ji kwe ta a khan tik si fari ina khan kwe nao ji ki am te jao ta kam si ka santa go kwa ka te sit afrika su o polisa kwa a ikwa moko ngimboro nga zinisa na tihe a kateka taku ikwa sesa o sites na tai a taku ahui ki di o kwe a ikwa smoko khota kap statistiki te ko business mkoma bore kwa de kwa no ngem khoma khama kama hi se khama kap statistiki metro ki te ko kwe a dunta son rus ama kham ane kwasan ka ta 150 ta days and rand size siri a rus ngem kwasan su o kwa ka hek e te ti kap stati su landro si kinu a kwe kwees na ti tamahanu ama kai ma ti kwe a nye kwe a tau kai ka kwena o ka sikara ti tau kai ka kwena ngata honu ama doro ma ti ima kwas na ku kwa tamahanu a ki khana to mana ti khuji si ima pasporti ji ima moko kha ta honu ima kuwa tamaha ke hem a stati musupi si etinye kwe a te kai ku kwabeta ruwe singe ma martin glu em ki khoi ku kia unti a ki buri kwaad kwa nu a ma kunku ka siri a yen koma fir milyun randi di a kap stati si de stat bestir der a lungilo mba nda jayum ki karaita ama banda jayum a doite kwa nu siri a karai ama ngu sisa a kun traveta aki ngie kwa milyun randi milyard randi size siri a di tender a municipality si kontra ka ki go hisana ya mboronga di a khang kai ta mboronga se tshonye go ita a gantuna go October mka go khabana te se sa go tona mo tshweta bo se khiri o ha etre ta ha khwe a matin matiki ya sinta go be se juma wa ka te khabana kha yo ka Africa ki ha ka ga ka a nne se sen fier ta ka ka si te sen sa hnye te kuma te he Seder Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap kon ki Durban dis ki kwe ki nne ki khana a ka te kwa khano ke he mu he ke u khasi o mu ki din kwe na o kwa na a ta ku kete ka kwe na ta nne ka he hisana go 16 ta khono 17 Augustus ki go bese juma a ka te kwa khan bori kwe se ka bori kwe se ka kwa ti ki si khana o ro khansa se kare ti khana go twe twe ta ta ma khana go go kwa ti kwa na khana mo te go ngwarata e ji tsa ka kara go kung stan ka si hisana te tsa msika ga a ka te kwa no a ki study di o a ye go no mo mandate ni kwen ta ma no ga tse o ma te singo a ka ji ki ina ka e go khana tango ina mo ko a mo ji ina o ji ki ti Sadek Quaky in a deck like Coco Chaka Guretino and Quina Moco Chakakara go Kawita. At a tebore, te hearing on Havana tebore in Irekamu exca FMK take the trigger.
1: See whom Nitrikawa, 12K XKFM, young here a Hanam Kenhum, or me, first of Mangumbo. Wadlanga Kumisi, the Kamsa, the key, Antler young here. Tani we ya ji ta si ken nga yang fe sa ke ngau yang he wa la intelligence du misani kumalo ina wa ke si jing yang on te ka gan ta to wa directirin ka gan ke ngau se besak ta directirin ka gan jing ke fe sa directorati kwa ge thomsung u thoma ina wa ke mfu ke Kukumawa idak advokat Peter Serunye ta ya khatek ekam ka ke komisi agge ta ke hanam ya ang da ke sigita satu direktir na kang ke lang se besak o prege ya mandalak o ge kham sung u chi se ka fesa yang akam gwechi ke serunye anoka tang u ta ka wachi ka he wati alega singe ka ihe antlara ya tin hoye jim ta chuchi ya gyat agan ge joy tlachayo sike ya ki yang plingwa chuchi se ka yang gung tin agan singe ka sike kon ha ki ka wisi sim ta taxi ai rati santa ko ge khau tin ya kuna ta thakle ga he wa provinsi in ngawa ke disciplina Jabulani Changase, Taigita and the Kawachik awake Kunisam. Changase, Frida Haktam, Kimeter and Kunaski Traclaim, Santaco, A Provinci, Kanguihanak O Haram Fritz, Angantaki and Kleka, Tigging, Golongangoke of Hansasi, and Waki Taxi Vikwama, Ya Angantaki Changase, Vikoma Gango, Yakitisamuku, O Panga, King Lang Yang. Sungu ka wone ya kulasi, ena waki disiplina ka vikuwa magugat in agang, ke vikuwa maka ka ngayong, taya tani gani ka wisi se, ke ya vikuwa maka kuye pangas kuye respirita kama kwe ya, muku sing teksi feri ina hang, chiki chu apango kwa muku tuk ya kwe o jalam. Santago, gedat satu, sit Afrika, iplisa vikuwa mahum, yi ohung aha, chibisi se, Hani kwasa ke te ka ka hung fesa hung yi ke o la prinna wasi o hung am ta kap sta ti mgo so o ka in hum ge na ko e da ke tu mo ko o hung vi ko mo panga ka o ke kap sta ti metro ya o hung cha hana mali son ruos ta mali ka he wa 105 ta ka disin ka mali se o de ko kain em ruos ya Tisa tumuko tro kain ika ng ke kapslatin iya ng subesi kaski sawa ko ehida ng ihege ang akta iya kien ng subesa ngawa iya yofun ekta ka iki gria muku gwa na kato sim wafu kata ta yang tro kain ika ng sikin ama takin ya ki ya pling lawa ya khanung hing hi ngana kwa ya passport hm yang doing hana hm tani statu khatia hm ya chotuma o ya ngwa yim ruas ke martin e ngui sike gote ke amge ka iyang hm gena kuin e malika hi waka tsa hana wa yen koma firm lin ka mali ake ana kap statin e statu mandala ka o longelo banda zayo ta ya ke tung banda zayo malika he waga tsahana ka ka wana ka fisa ka he wa kang maliati ka mali ke le yang he wa tendere kuts a wa he no ki municipal ka kontra ka si to ka a dan hun ka tanin tan le ya a kan tu na October ka ski kong a ge dan esto tu ge a fisam to lo si tangau yang hewa macin macin ewa je kintang gobe se zuma gedat satu ng Afrika ngawa ngui se se se sin fier taxtin aka jangu ngau yang hewa se dir ul vakan sin ibunga wa ke derban kuna se de ge atwa pelin nawa yi ti twa yi he wa ingoli gam ka ong e twa yi ku ge ku ham jangu ngau ya 16 no ke 17 ka host se de atu ngobezi zuma tang jangu kuga ku ngau chi thwa ya ki hani tang ku ida ki organisasi ngi tu mu ko o hu tu tu ge ge hin tang a dang ta ka ngagi ka ngor ta wi kwa ma ge jangu ngau ya ng si ke o kwa si kwa a hani ge ko lo hu tu tu ya ng pren ngau yi o hu ge tang a dang ya an ng da ke sta tu ngau wa hm en wa ke mandala ka hm ko ka khang ko e ge ji ge ya tang a dang a wa wikomak ang he wangoling mani chu apanga ka ka khu yi ong to wa ke gan gu chik te ko ng tai manang gu si se te ne ge ta plin na wi kham sung u ke yi a ji thoi mai plin na wi ni gu sung a ng chin ji thwam ma si ke wala wa yin ma sam kong ng ke khu thalim

mega ngai moso ngai gege ngamke muli wala komte ke 12 kwa 20 minute ke konke radio xk fm mola gita kom tike wala ke kam imgia fitika ngwa mqo khoshi program ya ge komke te bunga tsha tungki ngai e program ke wala simu ku gega ku ngata tikwanda anje kam ge sun kwa ke nguya ngira tsha agumi qanwa a hostess nguya gita kom ge hawa dami nguya gita ngi tike ke south africa bunga gita kwa nama dami ai i kama ke di 9 Agustus dami gita sindi ke kawa ngwa 2016-20 nguling anama ke tema ngwa kikanga dami kikanga bunga wisi nasi wisi kawa 2016-20 bunga gita nam di 70th anniversary ke dami ai khaski dinisi ke dami tui tui kange kondisa 19 kawa ngea 19 season 50 kwe he kama nghe dhame i tuwe ndak desende gie ke nga kwe he muku dhame kongkwa si nga kwe u tuwe tuwe nga pas buka sien si gie kwe kriga kama gie sin kwa ke kawa di 70th anniversary kwe dhame kongkwa si nge nga kwe muku gie ka u tuwe tuwe nga kanu sien ki ka muku gie ka oka dhame ka si gie ka sin hei kakachisi nga dhame giga ngusyo. Tima nga ukama kikanga dhame hinkikanga nasi. Nga ingin tini kita uwa mwa kumkam kawisi sige kikundi sa uling aga kaw datina asing u ka jhege chwa chya kukum aga chwa ngang. Msindegi kawa nga ke datum niha akustisi kita uwa sonda ka kam. Kawa public vacancy kam ta soka wa sonda kha na vike taka hun ka kokoma tsamya wa manda kha datum 10 agustisi kha gita wa public vacancy kam kanga ing ke his gya mgyasin kham o wa ngujya ka wisisi ka khiga chimba ka gicha khama social justice gani kuna vindika u chi sige wa mahutu yege chwa nguling for all the migani kuna vindika u nika ngwa ha dhame chu ngwa jiska chwa gender based violence kanu sika mtene a khum kham slogan ya ng kya you strike a woman you strike a rock kama gesin kwa ke datum ni kha agustis 2020 hem hanam 70th anniversary ya wa dhame ai tama ai chunam wa ki dami ai toy toy nau kan gi gi chawa 19 season 50 tama kya ng dami gi gi ma khu gi wa mbili wa muku gi go toy toy ka pas bukas ka wisi se ka ka mwa gi ta thum u a dami nge ha ta ka wisi se ki ka ki ka dami gi gi ku yi jango ma hi gi ama khu ti mkon alu ka khoka khosung chiga e he ka si kwa si gwe kwa sungwe u kwa dhame van. Teita la, kakia aparte ti awola. Ta aparte ti tembo, akwa ti de, kakwa ma, vi kwa ma ka anse pasi, ngay, ngay ngasi, ngay vi kwa ma ta, ngay u kwa ma ka akwa ma, kaka ngita sun. Awa ti de, atwisa, vi kwa ma ke ingana kwa, dropa nga vi kwa ma dhame ka gita gawa. Plisa vi kwa ma dhame ka gita gawa. Sekretati vi kwa ma ka gita sa dhame ke sekretati vi kwa ma. Vi kwa ma nga chichi ngana kwa kwa tapalu ngu vi kwa ma tapalu ngu kwi kwa uja waka kama ma gita singta dhame gita kwa ga vi kwa ma msu nga chichi ngala kagika kwa ma tamaji aparte ti wola ang achi de a vi kwa ma nga a wa ti de ke ge nga tswe nga yunga de we ngo a ngo a vi kwa ma nga tswe a ka hutsa wa ge de we tshunga ka kwa ga a tu vi kwa ma a pani nga wa a ngo tshi tswa nga tswe ngo tsa wa ka ngo yunga o vi kwa ma ka ngo wa tshi mu sila ngo wa a ngo ga wa sister di ngo clinic o vi kwa ma ngi ha wa ye fro ke skola khona ka ni si vi kwa ma ka ngala
kakoto sin ko hadami vi kwama ke aparti ti tembo. Dame si ngi tegi sung tika kigang tegi kakto wajala. Dame ke guli tamu ku khamani ige ka ungi reche. Kaka ti tika awa ti de. Aku pani ngawa vi kwama ke he amuni kinkiha akka ang watu. Sulang kagi ke lungisa kaka atsota akwama ka. Kaka mgeta sung. Kaka ti de kong wa skola. Kagmu lungisa dewen huha. Yefro tamazi ti diga o kwam skola tene geta tawana da ti de geta nga jalu tawa principal kim skola tene geta awana khabe sibitali ngu ag doko kwam ha ti go doko ha ti de even khabe ag geta wana tropa dame geta gawa atene geta gawana tropa ngwa de ngwa ku tropa Ofu kawe plisa gani kuna atin gita wana plisa ngawa de. Ye nwa kwe plisa. Agita wana kampani gen kwe he. Chigol kwa nga kwe kampani la ta chi de nga kwe kampani la. Kawe sisi ka keka dami ge gege guli ka muku gege ka o. Ka dami khamani si chusin hi o. Ntika wa gender based violence. Pani nga waga gen chung hao. Si tua kama ke kang nga ke awa ti de kang pering nga wangi kaku kwa ma vi kwa ma msu waka ti tiga ng. Ng agen gya arreche. Ye ta ina ka vi kwa ma ke agge kwa ng batu. Agen kwa ma. Ntene gita sing nga wa ti ngu gete ngu gya faral de we disi me goni kuna. Ka awa da wa de ma. Ingol mente ngu wa skola a odar dum tene ni. Sing hao ha ke agu kha skola. Parti di timusa ku hake agu khas kola van si geta nga wa ti de da ti de a ti de a vi koma wa unga tsuhu ngi yunga tsuhu ngi yunga dewe a nga da wa mako da wa di ma ma ngang nga sa gu khage skola da ka ke go hama ngang gola tene tuwa a au derdo ti go kaka ye hama ngang tene a tronsa isi si geta nga a nga hang si uta a yang maga cawang angat ngusin dewe hing kuama vi kuama kewa ngusi de vi kuama akula arehe ya angwa akula arehe dike niye me tu ngwa skola hong lugi sa tami tu kumsi akula arehe ge ati mbuwa kia lada mazi taka ng awad awad di mang makawati ni ng skola akan angwa skola ga lugi sa mgeta sanci krisi kehe kaski dene si tembo ke ngabi kwa atike ta khau je sa demokrasi ja mhageta khum khama khwe dame singe guli ka ka wisisi ka khe kang ka geng khama nga nge hum he hechi ke chi desun kang ga geta o tam kwa nam dame ai kama tangwe mchwa gumi ano a hostesa ageta kom ke yabangwe ya ukhama dame ngwe mukugika Magita nam ya. Tati ni atatama kwe pandu ke dami gisung. Yi ni tuwa ke kakwe atatama kya. Ke kawan kya. Nintin sezen five tak. Ke gulita. Kawisi si kang aga chungu kaman nga. Dami. Kangwe gulita yi kontwa si. Tegi sung u dami wisi si ge ge wanguli nung. Kaka ng. Ge kore nga wakang ng. Heke chiulo. Kaka gita gya arreche. Ke. Kwa msu waka titi kwa kate. Magita tu nga e. Wa kakrokoma si kamko masa wala si ng chimbuing mha gmik angwam program ki gang gira sa fita ta dura chit gira sa ke program tina akulutom ke mwala msnga ke ya chwang ng.

My life wa muso nga ngse genam ke muli wala kom tige 12:40 minute ke konke radio xka fm wala gita kom ke chimbi tene chu angam ko program ya gya kom ke chebunga chisa tungki ngai mak amate ke muhege ku ke ngom ko khuma ke thisa muku ge ga sa uga khisi kangya wa anji kang him chu agmi angwa ngonguya ewa dame ngonguya geng hike kanda datum ni kha hostisi gana kau mgita kwa nam dame ai kama taka khisi kantene he mgi asa kau khama wala singi chwang agita kwa nga om tege chim chu a khum kham kwa dame sing ni nge ge ge guli ka ga wisi sim mugu ka ge ga chi o ka dame ge ge wa nguli ni sigi kwa sing hi ka gam gita sindi ki dhame rekhti ka gita ge ke hi dhame gya kru nwa ka ngay ke chilo ka krisi ke tini gya kwa nga wam ke gender equality khaslaks ha lai ka ita ge kwa ehe si toa kama ke aa akata wachi dead akwa pari nga wangi ka kwa ma vi kwa maka e vi kwa maka ang hu a u kama na e koto si ka ka ang a wachi dead a atwisa yina ka vi kwa ma mso ke he akwa tu aga ga waga ga kwa ma sulanga sinke age ke lungisa taka mge da sante ke chi khisi dame un ke tuya kama ke 19 season 5 tak ke tui tui ka a passbook asin un ike goli ka muku ga ge ka uka sige ka sin hi u ka dame ka ge ka khulinga wa chilo ka khisi ange ku kondisa a party tin atembo ka mge da sinike ka khisi ka ange tegi ngabi ta ka anjagam ge khola sit africa democracy jeng achwang kaka ge ta akama kanda chi de akwa ge ka chwang as kan ke ka khia thawang ke kya aparti de atimbo wa kan him tini chu agmi angaba ngwa ngwa hostesing awa bunga tini chu agmi angwa program tam toga kulu kem muhe ehim de wa kharat r no clitter si de wit ai pijama kam kampani no ka ge ko ha fred ha ang sikha ge khong aka ke fol khan de vie fred da ko sa kala tu de wit ek kas o da u kwanza khwa de we man kama de we a u yi kha vona chi sin kang wa pijama ka ga da o mag ge tan wa gaun de wa go chi sin ka ge kho kwanza ta chi ya skola de we chi a sa ang ko si tiga o he debe asun video debe chat sun ho chocolate tam no marshmallow te ni ke popcorn debe ki kaka o hun ma ta debe ki kwanza ta fre da khanga ma tiga di 14 de ka bi si geta wa debe ai skola phone si a chu wa wa kam te ni asa wala si mun no te ni ge gam ki ko agita wa tiki sa sa chu a kho o kwa ngu ke ngwe wa hostishin awa ke si tiki ying wa te te kwa pai ngu kwa si afitika kala din strakam da tum fir a hostes mugu gigang ngo i wati lema ton ko si duma kam vun straka da tum faifi ya afitika mugu gigang hiwi tau de we ngo hege ngo gisun na da ko u in ge donor da da tum sizi a hostes si wati sasa an hutu chu khau ko ngo ke ngo ya wa a hostes in awan wa kang hin hoi gam ke koma thisa bunga muku ge ka gui kwang hi wa chu sing ma gmi angwa program ke gang geta safita idura chi dirasa ko program tini akalu tom ke mbola msnga nke ya chwang

tsame temono te ki se kot wen tibe ire amokwa ekska FMCK no te ubori ekki sarati yafta kapunda. Ta hek e teta teta he mboronga si hisana ye dam a kwarahi yakers fonten ki atamsika tibe desenden sorry atamsika kwarahi a di kai a se kot chunye kuita 25 November si oka tino ngo akite ko muka e tu datum zimaji ngo wo igure ngaka e te kumuti kakwe aha amboro nga kara kuita kwe aki haa fai fu kwe kwa takono fai dri kwa te mat kwa matika peye nga kwe a se ko awo kuiti amboro nga kwe di kwa di a takono a kaha kuwa ka kwe tuko di jako kara hi a takono mutetu a o a kwe di trek aman di juanga angle ya di a takono jao di muko chaka kara kwe ki kana tewe ta muka di ki dri kwe a o nu na tin fier ta ka kwe a se o kai kwa hi nko si hi sana hi ki a kamska a dam a kwara hi kam 11 September 2020 na haska polisa na aga di kwa khanu kwa na aga na swere mahe nga mnyam ka mboro nga kuma vusi musi kat makara msikiti mkai siki musi kakana nga ma am a te ko polisa na khanho nga msika o ki au kui mboro nga si ingeniere verenigeng si ma amet swarti mski khana a karahi amata nagustama Suez na te kwa na musupi a firika di a statre te yesi steti a tumilo cho tesi a karati sieko. Cho tesi suwe te kwa khanu a kai si tes na taski si te ukai ka kwa na Johannesburg kwa na ki si a kai hi si nga mboronga kwe a si ko te suwere ma kai hi mkwa na ji a si pedi takono engansi ka akae hisan verega ngaye mate kwe a kae ka kwena an wa karati si aki ate he ta hono tsukto ka go dita ake kanam a to ka te ji aji dos na te veta kwana he go a go ji go kae siki go go ka ta ke kana te go musebel musebuselia matlala ta khono kha mkhwetse kane matlala ta no tsebiseng nzamata se ewo go hi 25 ga dimboronga ka a ake ha khwe di tsumboronga a ku mo tsai ku ko khwe di tsumo di tse a sere di te ko ngebi ngebi ku ka a no sere di tsa a ta tso te sitse a ka ite kwano si mboronga khwe a yo ka ha te ku a ka hi mboronga khwe di kwana a di ta kai te ko ja o ta di khwe kai a a se bi di tsha ka ma manda ko jiri se te di ji fo kwa kha kwa a tha am se khrot place o maximum veiligheid gevangene se ki Bloemfontein ki dita ya tuitui dinceska aki darana te kwena parlamente ka kwa kwena siyeta kamsika jao kwena a kato kwa no khana a tebe kreska nta khana ukei kwenye iye gurita kwa na istati he ajiri nga we a yulim ki se wati tako undo mu wati kwa naska khana suwe te kwa khano si a kamsika khana jao kote no khana akuro kwenye no departemente jiri ko kwa a ka wo ko ni tseska khan ki jawe a kha de veta no khana natak ni tseska ko nya go kwana khana o sire jita ma khana ki aba na hiwe no go khana ana tshe de ve khana o jao si iye go kaeta portfolio committee jiri ko na ka wo ko ni go dio ka a ka tesi jao kwena ina inseta khana te ko kae kwa ko tsetse go ina o thung tawe atang bori sugeri o he firi kwe an o ta resesanante ami a ke
anka o se se khuiko undo mo khwaing he krim kingwe he a kham wesanna a kawo ta tsamsika nema tui kham ame ma aki ingo khwaing eta ki tui kha ta mang o ta no tui kha akungota aki ta khono dri di sebi ata ma o ta ngo khwe te ta kino ngwe khe kama ta khwe a se ko khoi ko kya mo khwe ta ngwe kawo khwe a hinyeta ma no reslandi akamska 2014 ska krimlandi su o ni ilandi a khana se ho e kwa ino manda ko hanu akithia amekwa tekwe tako anga o angwarata e kwe anga o heke tsam ukraine teko ka o komesile ta khono a molteka ata te o bore te ya ha ya khere khere ngwa bana te bore firi irino xka fmk tsetsegwe

107 nkohe tagono niege FM tsa maqeska te monete ke twe tsa makota 53 minute se go taung ke kara gwa no 27 ga minute e ya gwa 3 ire se go taung ka di sanete Reinhard Kulabe ka punda tsan o yo kara tsone sa ke ntsamje qwete ha tswana nde kuri kwetsi ngwe ne ti ya bana dak e sinza class.

0: Vinci.
1: Nata e goma tem ga koma. Nata tsa mo ago e tem ga kota. Na tsa mo ago khasi am twen ka. Khasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tem ga kota. Ne go gestesi ga kwedi e a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim ga ko emki. Kose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwezi twaji tem khamietska pomki nyam dot atako kunwako
2: xsky fm kwena ngongorwe.

107 o heta gono 9 FM mate ke 3 ka mo go ta 55 minutes di tetsa o kara gwana 5 minutes e ya gwa ha te ke fere ire se go ta o ka tisa ne fere ire se ka borie borisok a isike qoqo ete twa tshwasana e te tsheru tsheru na se go ta 5 se ka ke o gwa gwen ne tsantse o ne sa ke ntla e kuno go jindiro na gwa tenta te tshwirina ko ireta kung sere tswadi te wote jika gate twa go ta nga xa e kwe xa e ku tshwawe na a xa e kwe te wana na se go ta te ke o gwa go he te mono 5 ire se ka ma di kwa gana go na mga XKFM ke kerte ke gate den sta ga ke ndi ke

0: ما زلت مونغا تغن مي هو فير ايروي كي اكس كا اف ام تكون ايكو اي هنكي كولا كي كوكي كاينكي جي كي تو كي انما كي تبولا ان هو اير ان نال ان كي دي تويتس كلوف كي غنو كو هنت ما بيرل كي غنو كو نام بيس كابو كي تبولا نوفي كو مكو يا ان هي ميكسين بي سيدو نوت ان جي نوت كي تبولا غني ني غاسي كي اما ولا نجي تخيني كو لوكو جي مو جي كو اوتزاوا هي مو كي ليسيكو اخينس كابو كو tegia kala kala mukusung nga hingo ki chidi ka khandi tu ko jala o ki ki fisa ki ka chi khai he ka la ka gi ko fisa gya kala ka to khai ko ai si ki tisa hi on san ta polo dan du le ha uzala kama ya ng hi wa in in he u kama yu khnu te tunnel hm atio ki en tuwe ki kama ka kama se lori ki ka ta polo gani khona o er season 4 ta khakama ka o kama nive kluf pas ki ka gani ata polo han sigiati sa tuihi o huza la om Gauteng department di hegi ko sa pili sulut gani kuna ti ka ang hi i gya tu ka ang hi a o ti ka ang kain kwa gi cho ti ti a hong hi ngwa ki chong hagi ka uza la tama kwe ki ka omu ka kakula ati a ka ang hi kumisale gya sa vikomak ohun hege lisiko akhin skapu hun ki kumisala watu hingo ki tiwana kan he operasan ki ge ki ba di rile secondary school ki ka khiso ki vesran di gani khuna tiya hun khise ka sigi ki wana wa kholo hun jha ki skola me ki tang kan he ge hun ku ki tai ga un skola police e ha gyo ko de ge ku misala fisa ka ku misala si ka ha wa khau kan ki ga chang ki la ya ng he a tau ki ka wa ki tini skola ng ya ga ku na skola me ai tiwi si si ka department di gyo ko de ge ka skola se thoi ta ge ko anu sala khamu khe ta ka ko ga wa chi chala hun da tang ka wa chi ka ko ha ka chong na ko ngai ti kha ge ka ma khwe ka isku ng hi kwa buli ingo ki gi to tu tu ka ge a skola ga ni khuna khoting ele era ngo simple so le ga ni le bo khang mai le ga ku ti ge li si ko ko ha ji khai ng hi opera sim so wa chi cha skola ha ta to khale gi gi wa chi si ta ga ni ne ka internet ga tu sa ti ge e pali ngo skola gi ka ku ko ho jala Purgurira unhiwa zola majavu gyo kuite gya tuji khoya unhi thoma ki kan la pangola kan hege ki pilmelo ki ka speaker kan national for khadran ki kawa no se vive ma pisa ngakula ki gani khona ya gi singati sa ka kwediwa ki a kwaga ngwa kwa majavu kan aha ta gi ki okoi kwa kya statu ki yi khate ki kan ya wa numbasa sondwa ndlovu ke yakhate ya ngha ke ge he ngoi ke singi hana u chamchi ya hm ye kumisela se kang ha o tsi se kang se ge wana ke procureur kala ng ngoi ke tsi kha ge ge sing ka la ke tsi ge ge ke win khale ng ka i to hutu kula ko ko gim jabu a hm ka ng he yakhate tsi kha ya ng he ka tsote ni gi ngo kha ng sing ge o ko te ge pali kangu e ta dokhlo ko ge ke pangula ka he ma ge la ge ka kham ka ye ge chi khwa ya ngi ya ko ge sang ka la so kya chi khwa cha simple ma sa ka ku ko kangu e chi si si ga hu ti ko lo ko kun di sam ta ka la ng e ka kya chi ge si ge sang da ma ja bu a hu ho fu ga ne ko na ge ki ngi ha ta ki ka chu ba chi ka ngi ya ga ne ko na ka ma hi tu tu ka ge o ka ya ge sun ko ka ki khandi diwi ka ge mu ka mu e ta sun ka hana ya ki kolo ta ya ti sa diskrupa ki ko ge mu ma ga ni kwa e fa si wonder di si en fa ta kha ki ga chi kho e han si ki ki na kho ki bar ko ngi ki ki kho e english kanal ga ni kho nam ya ki kum se le gi thula dam bar kwa kya ang si gyo ko ete ki kanala ang ya gigi tawa kama frankre ki tan hunge oa England kani kuna ta gula ji kwen hi gigi sa kwi ta ji kwen ay fe fi ki ola ang hama kya chwang khawe bar kum so dang ing is tani ki nga suyam ka oa kam e ang hi kakang ki brezewe plumilu ministra ang hewa indi benam gigi okwe tege ya rekhirang kang hi a oa jiwisi si yikha ji kwen itse kwa qhisi hi ngi ka ha wa bar ko me ki britana gane khona ki ka gi khama yi gya khamsung ta tu mu vindika kam yen ki yani ra tu ki irste ki agustis ikonga ki ka chong kon 14 december 513 ki ga ji khai ngi english ka na lang ngi ki ka me ki tong ye frankri ki gane khuni ki uam ka wati kang hi 43% de ka khona da ki te plo lang ngwa e ka wa sa sung ngwa yi ke kha o eng ke kong ke chimbu nge nge tiki ke ke kong kwa tiki nga si wala o wa fef irum tenji da sam eng ngi x ka fm
1: te ti he se si ko ta o se a firi e kama ko ta se se ka minute en ki si ka kha ha kama nge he te ta kono firi iri bori he kom sha bori firi ir ko e ti e te ti treso ka tembo no ti mamba ka ta kha 3 ke ke ti na 3 di kwe 1 o ta ka ko te ta ka hu tu ki r honorten in takri tem dam ki de twis clofo o hinshana dam tui paro sidiki veskap ka anka dao klo o na anaki maxin bezenda noting na de dao an she kyang hoita aka khana khawo tem kwana shika khuna am how to khakun aka kwa kai de na mungu tui dao jao ka jao ka tin en in takri tem dam ngma yihnut anja Imam, no entwe, ma ser lowest jakung imam, no r season fierta ha, nqua ani, a never clove takti anijam, kung him a doubt kamu inko jau kai. Houtens u departament and mitrikuna ana aka, kya ti hana tlowe iyo kutahinengi kuji tesan veta, han unga ujiki, hana kya ti ve dwellam kujitama jau kai ta. Anga oi khanus om jao kana ana aki mutetu he mu ku ka te no ana kya te aki tu khu am nu a shure singe be diril secondary school ta ki te shure asiki hisan ta tim no ka khiso ki vesrand anejam no khana shi oroti aki tui kwa ki poko ang ta khono jwak e a we go to see you. Police and a dear Hanassa, dear Mahatia, no hem, Magiqua, Terita, no Muyu, Amborgat, no Hana Jerry, Gushuriki, Jesse, Department and Army, Tikona, no, no, Aki, Akos, Tikona, Kaku, Tamaratia, Tate, Tahon and Grey, Kutamaratia, and Jao Tamakan, Karakunia, the Tatim. How tens it LER Mitrina, the Anle Bohang, Mailing, dear. Muteto hakwena ina avasi ina jao he na kushure jiki ina tie kutako te sesa ku kuu chaka ka mungu kutako shure jitam. Bori prokurira jola ma javu na te kama anse sinu musipie gubeta ngi jao kia inkara jao hiwe taminko kaika iti kaika he ai speaker si guta ko te hi a national forhadring si ki no se viwe ma picha ngkula em ma javu ai ama aki jaro ko ta ko stati ane jate ti ku ji a kara ko no a kara hin num basa chonda ngluvu em no ti mu shupi ngi he ite aki qarain e khama anja sino mu shupi gwe ya ko ina akimungota prokurir a won tuye ko ina wo tene ya ko tako te mushupim majuva ai aki ya ko tako mushupie tim aki minsana huyo si anja sino oku a te gwe tem ti asiki ya ko amate te mushupie tim ama aka te kham ya ba dikonanu ngho he em ko mushupi ko a wo tuye tene go ya mushupi tam majavu ona an karata anki hamki kenyi dewe kama ya kuta te mushupi tam ko wofu dik ayiki te ko na borishi khri uhan an karati ya honar te kasi khuna honar ten 75 ta kha okam ana shi guti ku khau ko ya kai ta zuwa ka kungutin english na dikana o no doubt est ti akam tuweng aki khasi uhan Tuan ti Frankriki ki orang kutaku Englandikam, no aki tunga ting kue ahambe faifu di kwe am aki a di shaf de kuhushu waha kaya ha kawi aratim takono kwa kara aki te brechna u irste minister am Andy Burnham a karatim si regering na hana anja sinu mungu ma gwe kwa na kan karati ya kwe na tujika anja sinu kunu Britannia ka si jitatin ahwe kana mungu kutako koro kwa gwe Nyam u yan yaram siki tak nyam u akhasti sim siki ngkuri 14 days in 540 aki engelsi di kanal ki ku frankrike ka kwai no ten ki au ti tim dren 40% de aki tsebesa na ti arshaw de kam shi wakha ngi ngi tim kuri shi shi setan kam ha takono 5 kam xka fmo takono test khabana ko magwem

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla khota. Na tsa mo ago ga tsim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka gomkwana mgare avam je emka tsa mo ago re e tsem tla khota. Ne go gestesi ba kwe dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an gara kiri. Ngim tla kho emki. Go se na mwako platform teniki ba kho tsema xkai fmk kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamiet ska pomki ni tsenyam tot ata kho kunwako xkai fm kwena ngongorwe.

Unong mazali to mahong gatangang mi ang hiwa fa ifirwi ki exka FM. Mens the rechte kumisi ng ajik kai ng hikonda kang higiging hagan e ki kang hi awa tupusugul tuli ka ng higikwa ako gat ang halilugalugan ako ha Buffalo City Nelson Mandela bahay ng wakikaw ha municipality team ki us kapag gani ko nam at siya ka ang higu ka ang higi u hino higu ki katuli ka ang higi kwa agi Gluki ka gisi hingwa ki nganit ipapilong wisi saan sige ko kakwe kakia tika ang higi gim.

Daim erkan eh hankan ha otobus lukuli iga hukweta ki kakulati zala hankan gati njati kwan a ingo nangwa ki lugaluwa ki bonga yi nghi kholea gani kulam. Ka nghi papilo gyan kwa Buffalo City gani kuna kwa angkatu ki kali ta Vesbang ki kwa nghi fabriki sigi nguma taniwa kwa nghi ka papilo anki gwitwa msasam. Gravala ka nghi ki gi ugi akata ki ikuli atia ka nghi tuhe gi kwa kulea du dan mak itu kan hi sigi kwa uzala ka o taglu patitu ka gi kwa apangga ka jaom MR ka e provinsi Lamandrak oi hang ha Dr. Alin kata giau ko tiki komisi an sigi tisa ki departemen di ni kwa sang glu he ke tubu suci ha he ke luga loga ni kula asin o hun kango tsanwa hi sun lang ho uzala taka waga tana chika he gya wa dan su police sun ti tri un sun hana gastigu oso sui ki vi kwa ma hun Navigiga chon to clean higgy galling as a girl eating it, crazy at it, de hm, go a sassan way getting my keep plus like a herring hangula game hot today. The hangula commissi gigan, coga in coma siva, gigara restrasi, gigi o u, ye, quang he navigate chon, fail to hang a car restrasi gigawam, 750% digit, toy, higgy gig at it, de hm, go a tiga and he hangula on jay, he ten gigala eat a. Itrisiteni khati dihun ngi nge itita dohala kwa agi amakwa khun he inhui ko gi gai ga gese sin iti hamatani tsala lugalong ko gi wa he ngi ti ngi hinkang he kami ki ngawi ofika ke yo ik o tata ya ha sei mama bolo ke ok iti ki kawati ka kulima khati kang ka kwin kwang he ti dihun ko khit thamo khe dugi ti ngai ki ka waka ka thama hangula ki ka gani khona 29 khawa pele sole gauteng gani khona ki usran di sing ki thakya ola kya nghe ya ki enwa skola me he gi chu ki wa skola tibisi ka ngi kondi sa ki Michael Zulu lar skol ki chakane ta polisi gya fesa tiga he gi o he tlaka ngi game ta itene gya ti sa bunga ngi kawe ki sa ho kwalu ki li tiga ngi kondi sa o ti tsoa ki sanka ngi ki kwa yi o hun to mai hun kon hya gauteng department di kwa sun pele sulu gane khonam ki o ti tsoa ti gi gi khangu tsenwa de wi hi skola hi kwa wa ingwa ki pele sulu ngi hi he tia kang ki ki khali e fasi ti tsoa ki artini khali ngi tropa ki firi kang hing hum gyan ko sing ge tra mon ge kang hi jing ang ge tin no dil sta dang hazam fara ge ni khere ag ni khuni ge ta wam plus le ge bung ga ngi hing ung ge ni khula ai ha gya ko te ki tong honer ti ge ga chi khoi si te ne ki ngi ge ung na ta chi khoi ki i he dang si ge ni ki si ga chi di hin ta 25 ta ha ki ga ching ma ga ni ni kang su ko te ni sing ga na yim chi khoi hi gya ko la si gya ko i te ki tropa ki yi lugalo ko yin kwa gya ki kasawar da chi gani kuna kan si gin hayi ta diel sta tang hi tum gya kula ng yesu kuto chi ngay gi kain ma tanim su gya kwa tege ki gi gawa tung kang hi gya kula gi tum hale gi gi kawa chi trai ng yesu viwi tene gi ku gi kwa ta tung trisi tene gi ng kung hum ni khira gi ka mandra ka ohun ka yis gi ngwa tuyi mugu sa tiw si se ka yis gya oku i kegi tong kulang hi kon hai hi to ga ti thai ng he sing ki wana muku sa ti ki he akama yi ng ki gani te ge kho ma suri ng si wala a uham sis irum tin ji da sam ng ng ki x ka fm

0: Tsam he Xka FM ki 45 tsam tang ye kotao si ba khamene te ke she si fra fa tsam ng he te ta ho no jao si bori ku shu he kom sa bori ku he ti ye te kam ti tresa ka te mo ta ho no jeli ta mo dam te ke tin ta mo ki ang kara tu fra ka te ba ta ko te te ke ne bori si ta si ko te kom sa ni bori ji ke te ko mo ve Burgermeister Kapstad si ha Golden Hill Rivers di metro he ki khana kya dewe ajashino police jawo ka aja jinjai dam kona he aka ngi ku jiu to e he an kara khomo ku ha don disco mo ha politics agi politik an he ja activist an academics an ta ho ai an she lit kara ti an atami ka apply ki PICA si ki Berger Mr. Kandidat kar Yonas Brahe si metri ki tulto din tahun disko mwe laku ji yute ankara ere kwahi nza si nun mborong ka kuji on siri mborong ka ji mborong ka kuji aki nza tuwa di tunya di kona on karo kiete kaya di si jarogo tako o yakar maatamang Ori exam saya sih, kamu kan waktu kau dalam kau ada exam dia kau mungkin.
1: Ulo FFI ke 9 minit lagi XKF. Em tak tanya kau orang menghe abor kubi. Kau nasi kau tak kau kau gasi kau orang ke menghe abor kubi. Kami jeli tu mahongo hegi tresel katimbo. Kau menghe abor kubi. Tak kau kau ni inu kita mungkin. Burgermeister ngiya Kapstad ki kawa Jordan Hill Lewis aha gyau koi taki ka ha wa police ki bikwa ma ti kwa kwa tu giga son ka otli u kolong kang hege ta kang he a wa ti ong ka he kwa agi u ati ka hinga konda gyang ta ga machun amtana sam Politika activist vilungisa kohe ki pelumelo ki ka ANC ti kha en kha tami ka plaiki sigi ke hangola ya gwepi a sie ki Berger Meisters kandidati ti kha ki Johannesburg metro gani khona da mun e fasi masam da me i he thui he dilila ti ya ka he ge kwa akondisa i khisi ka khati ke nkha ngi e kakwe itwa kwa atwi ka nguluka gata a ngoki kang ha wa maliki kang nula iki kang hi a wa dewe ke gika yunga kang hi ka koma to igane kona acha kang kane ni kang si gya khamsu u ki yima ni oha huwa na kwasa si ta kawatike si ki kumisalam kusun luka lungu ka hong hi a kwasa uyi ta kang hi wala o oha sis irma sammi ya kwe damwi

Samme khashwe sei se amon x ka fmo tagane te sei siri bori he komsa bori sei siri kwe kiyete ti tresel kate moneti bama kate hake ke ten tamaha minisrach te komisi kwe na ana hana ofer slag he an karakati aki he kwa sha ki kumote nga o Buffalo City si o Nelson Mandela Bay ki tagane Cowhawk Municipality ti o Oskapuka Rosha nghe yete kromo ka kwaad dati yano kengali dati ka asha ki no MRK kwena aki ngati rosha he nghe an kousha kong ka di kwena u kwenye e anako anga ui ki te kwena ki no mtet shuka no chakabe atanum nge si an fraslaka siki Buffalo City kwe siki minti kwena an kousha ki kong ka di Vesbang Neverit kuna am ana ujawe e twa ka tim no tu ka he tesana ti akir ana simu ti che ha ko ta sa am ana stu ti nam sai anka jaw ka tuem emerka kuna u a provinces ki o a doctor a island ka tranga ti

kwana yin na shi ko ta a karatin departamentin sa ta na sanata shi kwana a ina mu ga oi a shi mu na ko buronga ji aji a chaka ka ko kana u bere kham ga ko ji ka ku twa ka thi ya qara ka ti tate ng kham ti ku ru ku I te shan ngwe e ku ru sha ku ru ku he a ku ka ti na a ka de yin ku mu shi be di khu I ga la karati ya ku ta ko ku ru sha ng ge ti na vi ki ki a kuroku ka kuroku ya ku ta ko bara ta te a ka ti ng kham shi ki nyu shi ba 50% de ga ku ji nu ng te shi ka ya ku bara karati na ana ya ku ta ko tuna ya mungati na wakan kwenji tingre karita ta ana ya tim uafia ka kuna ki aki o kuru kukwa kwe an a sayi mama bolo nga te tradisi kwe na anja sinum aski sayi mama bolo an ka te ki he te iti anja sinum lako ji kaku kwa ka anja tiya ya no te glara ka kwe Boris Sigur wa 29 kwiri Dimitri ang Gauten si Osrand an si Jaklau Kwinta aki grupo di Shure ko ayata ki ming ko he iti tesan dan ta mi Michael Julu Shure ko si Chakana kon kung o ko Shure si kinsa na tam polisya na sa sa ati mo sa ndo ko na kitung ko ati tan ko akakujiti ki mo yeshure mako kwana dienum khana ya ko ta ko kam khau tin si department in mitrin na unang ma te khana spani aki che ta si ko ta ko temu ta an shuri ko na ta khana aki tai kon mitrin na ta amborong ka si ko na iki bori tu kam ex ka mi ku ka si bi re kam ta khono test khwana ta ko mo gwen

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e hetemtla go tana o tsa mo ago ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare avam je emka tsa mo ago re e hetemtla go heta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara hieri. Ncim xa kho xemki ngosenamwaqo platform teniki xa kho xema xsky fmk kunji damasiji xa kho ji twaji tem khamietska pomki ncinyam dot atakho kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

Nata e go matsemka koma. Nata tsa mo ago e tsemka go tana tsa mo ago ga sim am umtwenka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka kumkwana mkare abam je emka tsa mo ago re e tsemka go eta. Ne go gestesi ka go di e a. Am e ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim ka go emki. Go se namwaqo platform teniki ka go tsema xsky fmk kunji damasiji ka go di twaji tem khamiet ska pomki nyam tot ata ka kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: tisimola ke XKA FM
1: honor ten seva ke nega
2: ti dema wa tsokandwa ke tetana ti dema kana tsetsa e ti dema kana ke ya de ka a kalenwi ya ke tsha ya de ke mpame wa kolede ta ke mpa abage wa kwa galo dake a mangxeka mpake wakuba nqi bacwaxolo thathe alethe ke he xaxaqume kunquma nodare ndaba tashe unqunga khona tacoke cwaxolo khona a sinkesi ndoda khale ncwa kwathi sade dake mpame wakule dake yadeke kancwe wakuba ngada a waqunqa takhanda nqwa angcushe xawu hati ale tandele ngeja mwaza nge kari wa chokanda nge kamkana nge tabadima te shimuka nge ya tano kwa ngatua ta ngatua nge ya hati dima ka inge kege ta ya ge nge kwa miku waku naka ushinga te chidi machuma ke ngu chidi machuma ngu kota machama ambe tanju nge chi Chigwene tishada asha kula kula. Kahe ach ach ach kula kula. Kahe ach ach kahe. Uwa chit tronu mange kuna dua chit tronu ke chit tronu. Kahe sa chitwa ko. Ambe. Ndwa. He wuna ke. Nga ndwa da ngay dene. Nde lenge cha mwaze akwa nga ngay dene. Shenge kango tuna da ngama kutuna kota nga unge kamata. Atishada ke da ach chit tronu ma. Yamande kukwa. Tashinga tachi ya tachi cha shakwe. Hame ukamda. Hame nge sando nge koda ngambe. Nge shakmtuna da nge. Shinka imta shakmtuna da ambe. Ya. Ose kama da. So ahuma kechi ya. Chisha momo. Ah, taki minga mcha shakwe. Taki ah. Miku kwe kama. Taso chika matu nge. Kaba kwa kong. Shumko nga firi koko. Ah, gana kukwa mcha shakwe. Tagi ye, tagi sum kofir koko kwa kungo mta chako. Taka kwa kunga cha. Mikwa cha. Che kwa kula sum kofir ye kunga cha. Ya si. Kinani. Ye masa kam. Chawa masa tait wakato. Sum kofir ye. Miko kwa kunga cha koko. Tagi mama kunga cha mama tu. Tu sarkonde nge cha. Ndiwita. Kikane wade a. Sekuru sakweta. Kengi makadi vitao. Sakao. Habe yungu kwa kwa chikde khawa. Chikde khai tisa. Ta sa juge kama. Ta ta ya tenga awa ngu cha sakwe. Ta juge kama kata nge ya ka nge. Kula kula da wonda nge juwa anu ya. Kuko. Ta mika kalaka. Ta cha atwa. Utham da nga. Sekani sando ta ambe ngao deku. Chita ya mta. Tuna da mga jila. Hei wuna kita ngambe. Aga ya, minge so ahmeti yame ta, so gama to mchim chame. Ko, taki ta, ta mak unchi chifiri wo. Chifiri magi ya. De mak unchi chicha. Taki nyongi mi wo unchi cha koko. Toa chifiri mako kukula chifiri ta. Chicha. Chicha koko toa. So, ya unka firi koko ya hon. Yama yama mibgata yama kachaka o a mito nene to nene sing chiga ho unsumcha ta chiga ho unsi sum firi firi ta kwa unfiri ka firi ta agitati mingo ngadi yoko ya sumcha ka unkwa chata ta cha firi amendo sango andoa siku achita ngwa shaka kaguka. Chiga kushaka, kakuka. Chiga kushaka, kakuka. Chiga kushaka, takamanda nwane nunga kunda. Nunga saa, tali singa ya. Ya dibi kakachu. Tachu nunga kwa nunga ching. Kakuli kakai, kakachu. Tachu nunga wututa ching. Kakuli kakai, kakachu. Taimonde. Taimunga saka. Saka take, tati. Sun kofiri ma saa tuasi. Mi tato mima wa. Wasin chonda sun kofiri ma. Me, I'm doing. indo ada nganda ke kulin de kulin ka ka ka ka ka fa ya kau ya nganda ada ngin kan kan pa age sen dibit la juta dibit la juta ta kan kan waya u sha sha da jo ne ka sha sha sum ko fili ta kan kan hu da wa u sha ngi ja ta ka tsa kwa ke ku do amen kan kan ku ku da kambe no man as a secret as I told you that you do it as a second contract to know that you do it and hey, when I can't do it. Yeah, song I'm bears now to not and as in the name of no man to pocket to the name. Hey, when I can't do it and I to mama, then I go on the gay Magichati Tisha, Mumu, Matuanta Tagi, I tell him a togi quant, Tagi. You will call me. Kai ya ke ta yi manin da kwa ai na dege ya ha ya sun ko ka fi ka ta ta ke ya min ku min ta so ji kwa da kun sun ko fi ka ha ta mi ta ai to kun sun ko fi ko ku to ta mi ta ke ya mi ko kun ka fi min kun ka fi ta ke ye ta mi kun ka fi inda ti kun inda ta kun sun ko ta da mi ka fi ma kun ka ka cha ka cha ya ka anda nga ka chaka chaka ko jira anda ko amin ga tantan ya min ai ko anda min ko fi ya ta ki ka ngai mcha o ta wadun ka dum go jo go ka dum go ya ta jo go ka dum amin to nga sa do ta ko ko ta kama kama go ngin go ne ka kama go ngin Kawan tu yang nak kau dalam ni, nak kau kau dalam ni, pakai kau dalam ni, kau dalam ni, pakai kau dalam ni, mesti tu nak tasyen dalam ambil ni, ambil ni, tu dalam ni, kau pakai kau dalam ni, kau ni, gua, yang ni, terus ni, saya, kau tunggu tak kau dalam ni, kita cipta ngan kau dalam ni, kau ni, kau bermin kau, kau ni kau, kau, sekarang ni, kau, kau, kau kau kau kau tega tega, kau cikar, kau cikar, tasyen, kau tega kau feel tega kau, kau kau kau cili mana? Kusum kufiri nini taki ma mipulani mate kusum kufiri ma ha kwa kwa kwa ku shinka kwa ku kwa kwa ku cha kwa ku kwa kubo atai na deke mase kula kafiri ta kubo kaye kubinko hangao dea kwa kwa ku shinka kimati mwa kufiri chifiri kubo chika mingwa kwa kwa chika nga inki mati kwa kula kate ya kwa ya mga tentang ambe ko ko ko ko ko to an ko da dem to da me an ko to na ngu da ko to na ngu an me an me an ya ya ti san an to ya ke ja ko ma sta ka ne kai me man ka tu kha kha kha ma tu kha an kha ka ya kwa to kun kan ka po sai ya kai amenando atane ya gama que sinto na ko gumda ta ko nga min ga tanta ta min tango ta to cho ta so na ta ko cho a cho si ko nda ga na cho cho si ga na me ta ko nda ga ko cho ga min kula ngula min kula ngula la ma cho ko kula min ta a ta cho ngula ma ta cho a ta na ga ka nge so ma tu kam ko ma tu kam ta ka ba kwa ji ambi nga ato taka ami mita mai mata kam min kawa khafal kan ma ne tokata ne yanda da ngugwa ya ya tsuke nwa ba kuna ke ngota ne ke kulu da ngato ci de kam no na no de ne sinda ke ngati kaw ma khata ba ke tanta sun ko fili ba ama eh wona ke eh kaw de ne kan sa ga ne kaw de ne chao da ne u kon de kwa da ke me sinda ke ngosin ko nju se wuse ko tuna ni o se wuse ngo de ko tuna ni ngo se se ni ke nju se wuse ngo de ko tuna te kwa un ya juma tia ya ni kwa nta ka tia de kwa da da ka i chua ge kwa un ni wa ka do le ngu ge ya a be ka tin ko lo to ka to ta ya te juma cha ta kwa ngo cha ta u ka ma ko na ta na ka tu bu ngi ka tu bu ngi ka tu bu ngi ka tu bu ngi ta ya ga kula da sika da sika ku to da sika ku to da sika ku to da sika ku to da sika ku to da u kan kan kan kan da u di da ku kun si te fa fa le ni te ga ne wa ta ge a nako kukakheka ke giya kundoda masikete kakulata masike mangqwa kulete uwanaka kajeta kakulata na anga ncincisi dake nqe makhle cuma tshoda kwa kuma kuita khana wasun ta yakiya ah hey cha hambe ngqode singa tanga sa phaka phaka tuna ngasa phaka phaka tuna nqe nqe sa nqe sana da gqata nqe qatsayi xakhoda nqe tshoda sunqa uta kiyaka ja minga tshoda sa nqhu to nqwa nqime de kang cuma khana tsha kwa ti tshoda tshoda tsha kwa igqeshwa kundang uwa a gama uwaye taqathi ka khololololo ta ucupu cupu iqathi inqule kanta taqathi cawukhata a cingqitan ya te dibya kuna cingqe a khata nqe cawuda nqwa nquta nqntuna nqonqa nqe cawuda dumqhatuna da nqa mnta phaka phaka tuna da nqe cawuda ngawu kankan cawuda uthamta sheka nqwada naqa ka tubushi naqa ka kasinta ka tramkuya sinni ye kama tima ma twa khaba ni khaude khaba ngai khaude khaba au khaude ma wana a ka twa panga kho sin wi si si jang sin na na jang na jang na jang segeta segeta segeta u dibita chigbe phaphala yengu au de khanu wata praga praga ta tisa de kana wata ke a na na na na na ta khana ndota sa tsa tlanga ta khane kwa kwa kuse ata go de khane tsa tagwe kwa ka ta ke ka nda khane dibi wa ko e tsweke ke ta go ndi tsoqa tsa khane tsa ta go ndi kwa nda khana tsia ha me nga khane tsa ta o tlhama go ta ve ka asinda ka ngqobo sina ta sinda ka tsota ya sheka ne wa tsuchone wang thalala ne wang tshwa khang nkhabita kake a jukula kwa juta ngode nda noga tse khonto da juja juwa khamdule khamdule juge he wona ke handwa ta ke yanda ta ke yanda ta ke yanda ta yanda tula tabata dibita kuchibe phaphala hinga he wona ke ta ne kamncwi kamncambe qode khanda ndoda utkonka tande khe khololo ta uga yakho kona kantoda hegene khamda ngegene a kavanga gage tabaka kata ubala ke qanqita qabaka chike wake qanqi tabaka chike wala ke qanqi ngita ya kona de kana omtalida ga anga ngicila omtalida ngika angle a a ma siang kwato kata kakula ta ka ngi shotike mcha onle mawa chungkhunu dachi a ma chungkhunu dachi goko tangai ngbuda kwade ngum tmanja chung ai ngi ngi chombo ngi kwa chombo tia kwa ta chombo kwa chombo chindu tam takia a kwa ngi a ong ita shankwe a taka ngumaka utaki kama kutuko kama ku ta anyo ana ana anyo a nga anyo kwa ngi kama kanyobi ka ya anyo kama tumi kanyobi ka ame kuko ngi nabi a a ya ya ngo ta ngi ka ka wa ka ka tro hey ta ngi akia anyo kwa ngi ang kuna tam ngi ngi ang da u anga nga ka ka unga wona ya ane ya a kho ang da wona dinga a kho da chi ka ka atwa ta ya ya ne ha ma kwa da ya ka wa wa thala ka tsama wa ndwa kwa chi ka wa thala ka abasha da kemasha ata ke kange a ne kunda one ndenge tsama tsa nga ne dinge a kho na ne dzam nga nga ne kutla ku kwa ne dinge kho ne ta nga ke tambla go make ane kho tshike kho ke khata nga u da ga ke mtata nga i ne ne kho da nga ambe kho ne nga wa nge a ba ne kho ne o ka kho kho da nga ke da nga da nga dinge kha ke no de kana no de tet ya kho no mosita kam ya ngo ngo ta ta ya chika mo ke kon ke ke cha chike ma turu de kon man te ka ka ka tong ngo ka o ka a chika an khun ka ya ame hambe sikudwada u khama khokuna dambe sindwa khonqwe kuna dambe sindwe qole qha qole sikhe gungungu xa kodwa nqe asinda sikhwa awuri kumkhoi xa kodwa nqe ngicune ncinda nqa nqe chota nqe ngonqanda chu tatwa chuji anga chota nqe unqwa kho sinqinda nqanqeke qe sinsim jusinda nqanqe Mean a wicked coin decay, it told the Dagunata, even the water outa, Tayaka, in Nuki play. Juniki, Chica then called you, Juicy Gay to the Kalawaja and Halteka Catuisa got the Kali Glen, Kuntaka watch on the gun, a clank war. Name a coin de Tokunda Mont, as a man, doubt I, Tayaka coming me. Gang, hey, it told the Dagunuka, in Nuka. Yes, sir. Gang, gang. Duma, I can't get a one, a tonga, one or two, and cow gear. Na, you can't even quite there. Heaven, I can't come, sit then, lamping. Come on, Gia. Why, man, I want my child, my man, I can't get a cow. Heaven, I get a child, gong it up. I can't come with child, and me, then lamping, in dumbe chan, dumbe chan. Dumbe chan, dumbe chan. Ya kaki gulute gulute gulute gulute kaki duta kwa chwa nima kama mwana chikamu ame ya sinu kake paka paka kateke paka paka tani kaa ngayike ngula kake choke kakwa tasinda ngule asa ngula joyeke take mchi yambi minamba mwini tanga nda wa khafali ame sinu kake paka paka kake ambi duchi ngayike kakwa tanga me ngayike chwa kunu chwa kunu kakwa chwa kunu ame nga hacha tenu gaon Then the company, as I think, conquering it. Ye maggy con it was a drink again, mug, quarter of a bit. I know that cow, that no new tecta, clack and my quarter of a bit, no chattack and cow. Imaggy con it was a tickle and a tomb woman. I'm not talking, I'm not going to do it. Jake, no good, and no good, and no good, and no Uga. Okay, they were Kaluga. Chombo gang, no man, no good, and no other one and one, Kagaga, and me, and believe the day. No child, I know the most in the cat. I didn't. I'm not going to be able to do it. Aki ya kai ngau de chua peri de ngata kuli ge du tu tuan ngi kai a ngau ngan ngua chu chombu nga a ngi a kai bika a tak ya a chu tak ngi a tak kai ngau ta a chu tu ngi a chang ngi tu na kai gu ta ka kau ngua ta na kuna a ta kai kam kua tu di kua tu di ta ba a chu chombu ni a ngau de wa a chi sha ka a ya ta kai ngai ngua kunda a chombo mumu a kawu shi kan nda sin sha sha ndo me sang no kwa a to a ndo a cha ndo na kwa we ki a cha ndo ta nga ndo ta la ka ta ka ngu ndo ngwa ta la la a ya ta ta ngwa nga ke ke ta ta ngwa ngwa ta shi ndo ta la la ka ta ngwa ta la la ma sha ta ki ma sha a ta nga ne ki ya kawu shi kan na jil ta a i cha ngi cha ngi cha to dong ka Hewu naga nganga ngakwe tongchi kida ambe shinkundu aki makada ngunga tutu da ngege kawa da ngedube da kri chokwa da ngasari kaka nge chokwa kawa da ngege kengkeng chokwa kakwa Ata ngake ya hei ukuwa sinta nge minge minduwa A ngandu da ngege chokwa nge chokwa da ngandu da ngege ngege kamda asana ngunga ngode nge ngogo da ngwa a kaka kaka kakwa da ngege Ngunga ngege a shaki chango kwa tongchi kida ngege chikwa ngambe uto da ngege kaka to A da ngege a ngunga ngege good and the double sink and the guy since singing at the swa that you got my hand. Ah, some feeling. Here with the answer that Gaga, and it's all it over the Gaga, and it's all it over the Gaga, and it's all it aqua. Ah, since I know that I won't, I send that way, Quagga, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Taka, Hewu na kita kaya kau kua cing lagi ami bilang kasih hikau bilang kasih tak ni kan ni mengai au tapi ah ni mui tak jodoh ah dah jodoh ni lah yang ni kaya ni mau tak ni sakit tak ni kita kau nak kaya ya kau tak ni gua ya gak tak ni tu tak ni sakit hewu nak ni kau tak ni mana dah cik tak ni kau tak ni cik tak ni ambil kau nak kaya kai ada cuh ada duma gaida ga oge ko ga kwa a kana kuna ge balanda kuna da sana gada ga a cha cha cha da cha cha da cha da ko gode ko kai kai nga shum ga shum fi a cha da nei ga wi to do da sin ta no do da kwa kum to da kwa kum da ve wa ku kuna kwa kum ya shum to do da a a ma ka kwa ka cha Teka firi ka kekula. Tae. Kaka tuja ka firi meka na wata. Kaka na ka chao kutu. Tae kanya. Tae hei. Kana wa. Tae. Kana wata ashimu kana ka cha. Kaka tuja ka firi. Tae hei. Kana wata kana kwa ka cha. Tae kancha ka cha nga wata ka cha kisu kula. Tae nene. Numishumna. Numishumna. Mismo kana wata akni ai ai tagi mine ke sinka de me ke ta mang ne disa aga kama tagi a nin tin jisu ne to ngat tin jisu ne ke me ti san ne tro na ma ku ma ku no aka ye tagi mang ne ke ka mang ne aka kon ne ka tagi a a kon ne ka to ta tin jisu tin jisu Tinjisimo. Come on, come on, here. Me man, come here. Nantinjisman. A gang, I wait like a did out on the mission at the dinner. Over a gas on the mission dinner. No, that might not to simulate. My cat could catch your door. My what to say? That good desire did. Wait! Okay, that can. Me masin mang shum fili atato shum fili de ha un ka kai kwa ki gaga ya ga wa dala gai mchi ka khane ngwa chami ta ke ngou ya ke ga shum shum cha ga ge ge kula ga isi ka ngui isi ka ma sheche ka ge ga te isi na ga mu ka ta ah tu to dibi wa ya njuge nga de ga khane cha kwa ji ngutu shum fili he You like my cha, cha, you know, I'm going to cha. Shumwa cha, the talk of a feed. Tag, can I got feed? I'm winning. I shoot feeding doggy with the coconut. Oh, shoot feeding and I talk. Oh, It's like I tell you, say, well, some fitty cow. Toa, un, oo, oo. I come down. No, then one, no, come on, just now, Namishma, oo, Namishma. That's a grand, come, sing a new, I got down. No, I'm tired. Yay, Yaggy, Yaggy, come on, Ganui, I sent a got down, grung, we do got tire. Can you be cheap? Di cakap tak aku nak cuma u, kau nak kata, saya cakap, saya dah tengok kamu kata u gay, cinta kamu aku lihat kamu kamu kau tu u ka, si sum, saya dah, I'm going to go. What are you shooting at the cola cake and doy? Gahundoya, she go and come quad to Gamagita. Gamagita, and we tweet ah. Well, shunga and the cola cake and doy. The gang, eh, I'll go get mana, pay a gang notion. What's your hand?

Kolo wa ngri kum te fita ka kama him te ke tango ola singi tango tem te ke hia sing ke mani te ke faifi tang kamba him te ke ngo kum te program ki kang se ni ki komasi tem te ke sing him te program ki chom te ke to ge kango ge tisi tem te ten gi te kango te sum ngawa kontali kun kuna Louisa wa ngawa chodim wa mtiti sumtiki kwa kikanga mta program yim tiki ya kola ngawa tukwa mtuti chagona kisi kawikangia wakalo kile ngwa mtiti nuku ngonga ya kwa tamazi yim tiki kikanga wa ingwa wa skola kwenye kuna kidewe ke pijama kam sigide ngote kong ati kwa kidata fiartin wa ngwa mitangi gie mtiki ngonga ya kwa mta program ati tiki kwa mtiki ya kawinga mta program kikungsi ni kikumasi Tukula ka kasi ka mutani ki hati ang ako na magkita jersey si mga kifidi ka kaya ang mga ngipan ko na ki uling kia si jira titigde ki koy wala ki akam yawa ni akhirin mta ki akawya di kasi ka makla program ki kang si ni ki koma si kya mga alini ni alas tam ko kititi sila at ki kum ki kati na gya si ka makla

Certainly, the Stellan Matista season Ayanda art finally featuring the Tsiemangota Anka Tesim Duduzi Nube. That day, Ada Tsiemangota Hanao Chaniki Chan Konayaha Yahri Hring. Come and Cresca Temu Nuse Kunihe Amagota, Tuihagum, Tuihamnete, Tuese, Yakarahuaha. Radio XKA FM 107.9 FM siki no bamba to diwa kaha atsamhatwa khwata teta radio XKA FM seta darana qaiteng tseke kotowe tsamme se yangibina khwa ata khwana ngoto no di tate qae kwateng teme qae kuma ohi oro tsangce usa cheka kem kuhama a te kwaha te kom no ngema te ki vieke di oka ki tamka din tsema tamka tsema te gara damka mieko wadin tseta kasen damka te mieko dens da kan tseta am tsem seta te ya kwe ay kwa kwaha akwana ka hintio te ngao ka tuanko tao tsutse jiki dara kwa kwa ngam uim tam ata I karate tuanko tao dara kate ate sino kheri kheri kwa waha atu kawe a 12 re amatana bere mtse go tao gere gere ya kwem programa ti wenya mate a ka te si bori jha go ka jengo te bori go tao ka ja ko ta me te tsam se tshote ka e kwa kwa a kwa ka hintu te tua na go tao te dara e nwe wi he e a bori jha ta je te bori ko a bori ji kama te ji a ya go je te a ka ku no te u ka ko jin ka ka te ka ko ko ka te ka ko go tao ka ja te kum jan ko kwa te te te tsang kwa kwa te namu ta hate ha ha amotin sie ko tao a 12 re a qaqa ta me te

te ana khwa si ba ya tsame se ya khwa ata khwa ba te u tha ka khwe he ata khwa no ba te thara ko ta te gyam te nge bina ko tsam ku ka ata I kara te ku ma gore kara ka isho ka tam bamba te tsam ntse ta to a ka tera ti Marcus Jetembo

Nati cima te chan nati aunkona te anka te si nomvula tate atahana o chan ki aha ya khiri ngwe tsamme ngqeska te mona ni ge qamakota kutu ya se te ki 17 gum 17 minute tswa jeng ya kara ha radio x ka fm 107 o tahona ni ge FM siki no ndingoji miku miku te koma te kwa khate anka te ndingoji si glakwe di ngwe anwe am no glakwe di nata iye ki chamu a kare ta kwa ma khamgwe mkwa kwa matema akwa nanka kete te kodango tink akwa hokwa tink kwa kete te kwa nom anka tiwe klekom nata iye glakwe di chamu a kure kare khasiri kuwa kire rahasim am im kare kare tam so ya marte nya ko ango ho hem te kunsa kyare ka nga ta ti te kyare ka nga nge gla ko edi ate kumo ko ta nya ko ta te khama he ji na ta nge kara kumo hi re kare ta khono nge e kwa ko ji aya ta je makite guye ko ta ku ntwa go re kare ta a je te kyare ka nga nga kwa na ka te tse sa hi nge gla ko ji 2022 ga ga ji u ka e siki ndi khoji khadi kuyehi ofu ndi khuta khadi namuna here karitam.

0: Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago eh tsem tla go tana o tsa mo ago ga sim am umpen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo ago re eh tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an gara kiri. Nim tla go emki. Go se namwako platform teniki ba go tsema x sky fmk kunji damasiji ba go di twaji tem khamien ska pomki ni tsenyam tot ata ko kunwako
1: x sky fm kwena ngongorwe.